0: nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Batay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Hoy par, pakurate na ko rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na po, sukan ka niyan to, sayang saat. Hoy, wagyoy na tuman.
6: It's safe.

0: 99.1 Fix ID.
1: Ura, Kapitan!
2: Kung gwapo gani ang mutapad, unsay tawag?
1: Soulmate!
3: Ah!
2: Kung pangit gani ang mutapad,
1: Eddie Hood Apple! Exciting! Exciting!
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren sa Locot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Moril Sur. Isa ka pinikaber. Samtang si Igong Biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpaguli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan lang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw. Lami na kaya kong pumasahiro. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ko ka security guard. Kunya, Permi Mabilar. Kay paggabi man ang duty. Ako nga batiyon ako. Magsakit sa akong mata. Kunya, mamular ba? Ito nga, nabalaka ko kay Basin. At mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Sitistingan ako. Kunya, akong gimintin. O sa kasimana, ako akong kalipay. Kaya wala man itong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati, ngisama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pirming ga sakit akong kalawasan, sir. Nya murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Kuya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi nitong tulog. Jubay tayo, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo palangit. Di ba, sir? Exciting?
11: Sure ka, Miss. Dalon ko nimo sa langit.
12: Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sulayon na ako na, Miss.
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nanami Gin.
14: Santon Plus Herbal Soap.

0: tanggal o sakit dili pareha sa ubang brand. Kailangan pa ka mag-inom o kaduha or katulog.
1: Sistopain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistopain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Par, par, alay pangod, par. Pakuratira ko na yung kumpare nga. Daasay mo hayang asawa?

0: City 99.1 exciting.
1: Ura, Kapitan.
2: Unsay kalahian sa una o garon?
1: Ani niya siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
2: Oh! Unya karon di ay.
1: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
2: Asya manding uban.
1: Wala na, nangabayot na. Exciting. Exciting.
3: Mahal ako siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rin eh mo. Dahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na nang imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din nalang good kugod. Kalipay mo na ako ni.
4: Ay, ambo to rin eh mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Kuday si Bal, 40 anyos na, agadabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ko, halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod sa usa ka semana, gaan ng pamati sa akong mata. Tinagong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premio D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik ta kog balik. Tung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
12: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapagaw na magkada kang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon.

0: himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
2: Selsun Plus Herbal

0: kundi ay si Jack, usa ka radio personality na ako'y chronic back pain 2 years na, pero dako kaya akong pasalamat sa Sista Pain kay ikatulo lang akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
1: Sista Pain, tanggal ang pain fast and safe. Sista Pain, if symptoms persist, consult your doctor.
2: Kung maminaw ka sa XFM,

0: que ça ferme.
1: Kyo, kyo, kyo. Pakurate na ko di mong amo, kyo. Ingnang nga ka ng mudyote kagabi eh.

0: Betul lah.
1: Ano apa tut nangka?
0: Ingun ani magudnisya mitra. Bata palang ko, wana ko'y mama ug papa.
1: Onya, unsa suling son?
0: Unsay koneksyon? Alangan, wana may nagpadako nako. Mao nang handod karon, putot gyapon ko.
1: Mga

0: Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Kuday si Bal, 40 anyos na, agadabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, tagan akong tambal na testingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Tinagong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, protein of vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Pag inom og Premium D3, ra gyud nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuod ba. Sakit pud pirmi akong kabukogan. Pag tuman og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
7: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag ako naman kada kang kaayog trabaho sa opisina.
6: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
7: Sure ka?
6: Oo.
7: Exciting!
6: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
7: Ay,

0: himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika. Salsa.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mabuti ka.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Par, alima, pakuratira mo lang imo asawa nga wala na kay makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong.
3: Exciting!

0: Utanglah aku, Pa.
1: Eh, unsa man ang imong pangutan na?
0: Unsay Spanish.
1: Sa unsa man?
0: Kanang the boy is running.
1: Kaysa yun rana?
0: Si Kadaobe.
1: Aguan El Niño Mr. Toy.
0: Exciting!
2: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong bumiyan, piling gasiyok. Nang buwa akong babungod. Kasi kaayo to, dinog akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kaayo siya.

0: Coffee Mix.
1: Ako dahil si Neil Canyero, taga-sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antukan, Yabaw de Oro. Sa akong maltes atong niaging wakabuan, mas kayo akong sugar. Gani, indang nako pag-inom sa pinga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Nadiskubrihan ako, naagi aning premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na, so dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag premium D3

0: Lambton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Lambton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Lambton Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Claire Skin Beauty Soap.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Sunfoam Plus Herbal Oil.
1: Ako po si Ethel Complicado Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang akit ng katawan ko.
0: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Sunfoam Plus
0: Herbal Oil. Sunfoam Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Rose, usak ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Una sige rang kataas akong blood sugar. Pero sukat nga niinom ko sa Sunfoam Vitamin C. Nindot na jud akong pamina ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover ni ini.
0: Sunfoam Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunfoam Vitamin C, Sister Pain.
4: Ako din si Randy, taga Cebu, sa Kasensler ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay kabinuhan akong tiil. Supra ka sakit, pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay biktibo kayo ang Sister Pain.
0: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Sa mga butika.
6: Kung mamino ka sa XFM.
7: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapa ko na mina og XFM. Pangit kayo ko.
6: Kung mamino ka sa XFM.
7: Kapag nga na mina ko, karon ha! Nadawat na na ko bro.
8: Exciting!

0: uploading nga apply sa barberohan o dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mabud ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
2: Asa man?
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day!
2: Asa ata?
1: Mag-apply unta kong barbero.
2: Hala! Showy! Showy ha? Payot yung! Among! Itawa din eh!
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he?
2: Payot ka?
1: Siyempre! Bayot kayo! Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Sa Fon Plus Gold User, atong paminawon.
4: San Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Mobimix. Kaya ko, sa una na pandugay na to, na ako itian ha, nabukod ako na. Siguro maragbula na siguro. Sa kong likot. Matadungog ako kay Sir Indon, matistingan daw. Itry na ko, inom na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Maistrate ako sa kasimana mo, take one na. Kasi isa lang, ganito. Nga usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako isisma. Una, gamay kayo, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragbulin. Pero ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako ulit sa likot, mubag na ako sa kong lagay na ko. Kanyang produkto sa Yes Coil na panunin. Dako kay katabang sa buha.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
5: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanayas, ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ko kabalabal driver.

0: ako habal-habal driver diha nga nag-antos pod sa ilang sakit silang mata. So layon yun ni Vision Next Plus capsule kay kasi makatabang ni sinyo kay nakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
2: Ako si John sa kataksi driver. Gikag buntag ang paggabi. Iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini sa hay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may nalang kay Night Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha pag inom mo Premium D3. Para di mo magkasakit. Kaya pa huwag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
3: Uy, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May baka at lavo.

0: Johnson Plus Herbal Soap.
1: Yun na si Kalona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha, try Johnson Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
0: Johnson Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Johnson Plus Herbal Soap.
2: Sis the Pain.
3: Ako si Ricky. And I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gyud lain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Recued. Paspas kayo mawala ang pain.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah. Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibigay sa mabuti ka.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Kadali lang, kadali lang. Par! Imo na ipakulatan ng imong asawa nga. Bayot ka.
6: Exciting!

0: FM Marti City 99.1 Exciting.
1: Hello? Hello?
2: Oh, hello.
1: Papa? Pa?
2: Oh, nak.
1: Uli, na.
2: Naku sa ospital, nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?
1: Himo, manok,

0: Mga katupa, exciting!
1: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugong doa kabuhang murag na kukuko sa tao. Sakit kayo. Tapos nga, tikwa itong Santon Plus Herbal Capsule. Muna po, wala na yung kwa na. Nainay na siya, mag-anay siya, nagkawala siya, nagkawala. Hantun, nawala na yun. Muna yun ay pinakamid na bis niya kinawala, magod. Basta ka,

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to og relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palihot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanagyod ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug mga tabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong dinhawa ay hati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahal.

0: sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako si Haroldan sa Kabaker. Kapasalamat kay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walang epekto. Mahirajin kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Par! Alin ang par? Pakurati na ko na yung silingan niya nga. Mangutang ka pero hindi mo bayaran?
5: Exciting!

0: uyab na ka, bisag dili ka gwapo.
1: Exciting!

0: ako ginulan nga dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang kanser. Pagkadungog na ko, santon plus. Bold. Akong kalsulay, sir, nakahuro o blok. Nakita ko nga, adunay aladyo akong pamati. So, inya, normal na ba akong menstruation?
1: Sapon Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig bupaon, parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Sapon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Sapon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutol na healthy sa lawas. Sapon Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop ng mga sa Sapon Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay ug soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Sapon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Sapon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Sapon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sapon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sapon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 24 anyos. Taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Okay na rin ko na problema anis ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Apag ipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka haso. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod ni higala. Nga magsulay o Vision X Plus Capsule. Ug ipalit tapos kimintain. Sa wala dam ha. Kalibihan ng akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol. Ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Mungot sa paspas. Ug hapsay nga resulta. Maong ka mong nagibati. Sama ka nago. Ang Vision X Plus Capsule mo. Para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. Ug Moringa Oil.
5: Kadaan lang yun kung nga nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usaka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. Ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa. Sapon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos gumamitin ang Sapon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Sapon Plus Herbal Soap. Gamit na! Sapon Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
9: Si Sara Dainy, taga-Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Vermi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Hanggan ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
10: Kung mamino ka sa XFM.
11: Hala, oy, di man dali siya gwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.
12: Exciting.

0: nhỏ con hè.
1: XFM Mati City 99.1 Exciting.

0: naman pura.
1: Tinood ba na matog ang isda?
0: Na, ambot lang ura. Kay sukad pa masukad, wala jud ko kakitag isda. Nga magbit-bit og unlan.
1: Exciting!
2: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Hindi na kasi niyo. Dili sa Santon Plus Tibo. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay hindi magkatulog o dayo. Magkamat mo, tulugan na sa tatbalik katulog. Lima na tinik ka, tuwid na din ko makatulog dayo ang baon niya. Maayo akong tulog. Magdanggo, lagod ko. Kanya ito, dili man. Masama

0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Wow, gwapa ni Goroy. Nami kutis, hamis. Miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalukay din Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dalilagid bala. Intagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, galit, diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one

0: Dili pa riya sa ubang brand, kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
1: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Uy, maring, maring. Takuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
4: It's

0: Archie, kumusta magklase?
1: Okay kayo.
0: Very good.
1: Kabalo ka, Kap. Ako ay naka-answer sa question ni teacher.
0: What you gonna ko ba? Unsa day question sa imong teacher?
1: Akwan, Kap, nanguta na siya kung kinsa iwa kasabot.
2: Exciting! Sa Front Plus Gold User, atong paminawon.
3: Si Jejong Galawiyo, taga na kong kurandado din. Kung kaya't yung taas, kung hindi, so kung pag-ihig, pagputol, ay gabing yung galing matul.
2: Sa Front Plus Gold.
3: Kapitin na niya na tulog na kahit po sa pag-ihig, utira kayo, gano'n na pag-ihig, and 94, lang itong nakapaminaw sa kung hindi pang-multikap, at ang nabalatian, yun ang sulaya na ang gusto sa list. Kaya hindi mo kayo matabang na sa inyong pagawas.
2: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
4: Zaton Plus Coffee Mix.
5: Ako si Junior, kapitid ko kada puntag, inigman ako og ginom sa tong kape, para kong ulcer. Pinagingon na po, sulayan na po kung nag-inom ang Santong Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na po, wala na gato para kong ulcer. Namigid kaayo ang Santong Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
4: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong itumar pero wala man siya ipikto. Nagkunanoon kayo gasto. Testingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
7: Hey, adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lagu. Sulayin nini. Wala ni DI taganam.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo User, atong paminawon.
8: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugod ako sa Turbo sa XPM, ipalit dayon ko. Bisan dark, ipakapin ang akong edad. Matahinay naman, alawan ko sa kunchik. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinin.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes.

0: sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas malami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Aida Cordero, taga butike. Itong-itong balas akong panit at sa kumiyahan ko. Narwa, katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Manami gin.
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Sis the Pain.
5: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay kalira kaayo sa kitang akong mga joints o kalawasan.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ibilis sa mga butika.
7: Kung mamino ka sa XFM.
8: Sola! Pugi ko yung yab!
9: Oh!
8: Sukat ka na mino kong XFM? Kwartahan ako!
10: Wow!
8: Napagi ko yung yab! Listen po, nagmamayot ko. Ayo, suman mo diha, masuman mo diha, 150 lang mo, init pa. Ipahit na kayo, suman, oh. Lagrabi kayo, na pala tulato libre, oh. 150 lang, 150.
11: Mga katupa, exciting!

0: Pet. Exciting!
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugong wakabong rin na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, piku atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, nainala siya, mag-anayana siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya,

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palihok, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na ka umusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanna yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug mga tabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong dinhawa ay hati. Santon Plus Herbal Oil, ang top

0: ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili maligayan na masakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mo sakit, tumaran dahil nako og Sista Pain para padayon lang sa training.
1: Sista Pain, hanggan ang pain, fast and safe. Sista Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Uy, mati, kanang uban ba? Wala pa ka nikagikan? Nangayon nagpasalubong. Exciting!

0: Casa FM.
1: Par, par, dali magod par. Pakuratira ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.
2: Exciting!

0: Exciting!
1: Santo Plus Gold.
2: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos sa daladala ang akong mayuma. Salamat ko sa mga amiga na nagpasulay na akong painom ni Imi. Karon, wala na dyan ang bukol. Natuna na dyan.
1: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
3: Santo Plus Coffee Mix User. Ating paminawan.
4: Lamig akong kwansahan ng kopi, Santol Kopi Mix, kay sa unang mga kopi. At doon sa kundihan, pero nakuha-kuhan na, mayo kay ba? Kaya ganing buntag, Santol magabi, buntag na po. Walay halang yung kutukuta. Salamat ganun ko na nakadungagwaan yung sadok to sa history. Na panun, dako kay katabang sa buwan. John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
3: Santol Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, nangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanervyo, sumod kay natural ang sulod. Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Fisher Next. Daghan ang natabangan.
5: Permi good gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na ko Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud 5 months sa manway undang og muta-muta akong mata. Mauto gito mara na kong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
1: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
3: Premium D3 user.
6: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyan kay Kukslay, magsige og duka ug sa klase. Higyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho pud ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Daw man sa akong pagkaon, minum na yung ko Premium D3. Ginugod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa pud sa akong nabantayan, nag-looming ko. Di plus sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
3: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo.
8: Pakusog.
7: Turbo.
8: Pagdugay sa away.
7: Turbo.
8: Doble. Ang kalipay.
9: Pre, patong ganto nimo sa radio ad, bagura.
10: Murag exciting ning turbo ah.
11: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
10: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
11: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
1: Turbo. Food supplement from eh. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas ang lakas.
1: Turbo. Food supplement from eh. Mapalit sa mga butika.
12: 7 Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, pagkatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Pili na!
12: Santon Plus Herbal Soap.
1: Sister Paid. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive. Ang Sister Paid ay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Paid.
15: Sister Paid. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Paid. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
16: Kung mamino ka sa XFM.
17: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo ang bayrang nilayas. Ano? Exciting?
0: Exciting!

0: isalista niyo na estapel, ya?
1: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
0: Oh! Usa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
1: Problema ba day na? Igi, akong irisyon. Akong butangan og musukol. Exciting?
2: Exciting!
3: Dagha na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Hindi na kasi niyo. Dili sa Santon Plus Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba yung akong tulog? Ako kayo. Dili pa ko katulog o dayo. Magmakamat mo. Tuduga na sa tasbalik katulog. Lima na din ka. Tuwid na din ko makatulog dayo ang baon niya. Maayo akong tulog. Magdanggo na good ko. Kami ato dili man. Masama. Ginan

0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
2: Ha?
1: Huh? Ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo din Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Tintagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, gali, diriyo.
2: Ay, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santol Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam. Santol Plus Herbal Oil, ang pamahil na all-in-one

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulon lang akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas.
5: Exciting!

0: XFM.
1: Maring, alin pagod, Maring? Pagkurati na ko na imong bana? Ina nga, nanam yung anak sa inyo ang driver?
2: Mga katrupa, excited!

0: 99.1. Exciting.
1: Ikaw yung bata aga, tapulan yun gayo ka.
2: So, ay?
1: Layas dire kung di ka masugo.
2: Asa?
1: Unsa ka garon? Ayaw na kong tawagag lula, ha?
2: Thank you, son. Bye-bye. Mga katupa, exciting!
3: Sa Taong Plus Gold User, atong paminawon.
4: Apo si Jonathan Layaw, kapat-pat malabalay. Ako yung gidato nga pagpanakit sa akong tangko. Ay blood na yung ko, sahay pagod. Makabato ko, gupong lito. Ito nga, makadingaw ko na radyo ang mga tagkat. Ngayon nga, basta marabaan na akong lula. Ito ni Palit ko, akong gitistingan. Akong giminto, nakaharap yung buwat ang stop. Akong nabantayan, na nawala naman doon sa pakit sa akong tangko. Gupong lito, bagong salamat sa Tantan Plus Gold. Mga pareha o gidato sa ako. Istingin ninyo ng Tantan Plus Gold. Basin pareha na ako, baangay sa buwani. Ako doon si Jonathan Layaw, Tantan Plus Gold user sa
3: Santon Plus Gold, papak yes to health. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Kipasulayan ko ni

0: Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibuk adlaw ko magatubang sa computer. Medyud magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, di klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na. Ini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premio D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Pag inom og Premium D3, ragyud ana kapalagsik na kog balik. Tung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Turbo Dietary Supplement for Men.
5: Pre, purma daw. Tingka makadto.
6: Purma da gani, pre. Pero may problema.
5: Ay, ano na aw?
6: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
5: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
6: Turbo?
5: Oo.
6: Turbo.
5: Kumara. 30 minutos. Antes ang dulutog sing nyo ni Mrs. Moon.
4: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
1: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Handong mo wala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Salton Plus Herbal Soap.
8: Ako ko si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Salton Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Salton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Salton Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain.
10: Ako si Ricky.
11: And I'm proud Sister Pain user.

0: makapawala sa short throat nako. Sis the pain recured. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mabuti ka.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Hoy! Ako sa mangka nga sige magagtungo. Galuya, mangka! Abtig, oy! Exciting!
4: Exciting!
5: Go!

0: FM Mati City 99.1 exciting.
1: Usaka daw adunay usaka pare nga gipangutana ni Kuring og dinhi.
2: Bade, bade.
3: Kuring, unsa man kana? Mahitungod ba kana sa Biblia?
2: Ano man? Nagbalik ka. Kapo. Baya ka.
3: Unsa unta man, Kuring, nga di man musugot ang akong ginikanan kani adto nga mag madriko.
2: Exciting!
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.
6: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina Playa. Sa 25, pero baskog pa. Kay wala kog bisyo kayo, nagainom kog kape, dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Maayo daw kini. Akong gisulayan, og inom, mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw, mura mag ibaskog ko gamay. Mura kog ibata akong lihok ba. Sauna? Oh. Siyempre, naadwi panahon na magluya ta. Usay, ginagong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon, nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, ginagagtuhod siguro. Sulayin ninyong Premium B3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga ginuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako.

0: Kamlay palagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Magsanton Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lay na sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
3: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng lipot ko.
3: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Santon Vitamin C.
6: Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom yud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko, good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko at tik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dapong tabang aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain, ako de si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk. Nakasulay ko 1 week, nalisod og tindog kay gabinuan akong tiil. Supra ka sakit, pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay biktibo kayo ang Sister Pain.
9: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain, if symptoms persist, call your doctor.
10: Mabalit sa mga butika.
11: Kung mamino ka sa XFM.
12: Oy pare, naunsang ka? Kung bago ba pa si mong uyab? Ayaw pamugos!
13: Oh!
12: Bisag asa rami na mabot imong kabot pare!
13: Oh!
12: Na, masuko pa niyo kang mabaliban! Exciting!
14: Exciting!

0: Ura! Asa manig bataan eh? Ura!
1: Pagtaman!
0: Marika, mag-study ta. Mag-exam naman day mo. Ali, mag-study na ta.
1: Okay, sige!
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige!
0: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabok. Na lang ko'y...

0: Exciting!
1: Ako si Jubilin. Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ikupos na og nawala na jud ako og getter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santa Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
4: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or landang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal na ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, huwag na nambal pa dyan ka.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health!

0: sa inyong mga suging butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
2: Dili ko gala magsigig halubilo sa ubang tao kay naadlo ko kasi naaydal lang ang virus ba. Kung kabihid ko gatumar sa Premium D3 aron sigurado protektad ug dili magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Ako si Tolit, 50 anyos, isa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh, dejo na lim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka mamasahirag sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si misis ba? Grabin kong bati. Misis, ayos buntag, ako kay misis. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Isan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag pag upanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Kung sa yulat ninyo, pag-turbo na mo para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Misis. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
1: Sa

0: Ang galang pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibigay sa mabuti ka.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wabar ko na mino, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko lukog itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Apa sa dihang, sukan na mino ko XFM saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banding pite? Hindi ka atras pise? Ah, may pemuligin.
3: Exciting!

0: Hoy, Kapitan Lodi!
1: Master Kenag, nakadaog man ko nung kag-usa ka sa akong bugas.
0: Lagi, kadaog lagi unta, lagi Kapitan Lodi, pero saon man nga, luto na mabudaan. Exciting?
2: Exciting!
3: Sapa, Lost Gold User, atong paminawan.
4: San Villanoy ba?
5: Iga, Rock Banana.
4: Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Mobimix.
5: Kaya ako,
4: taon na, na
5: bandugay na to.
4: Na ako yung tiang, ha, nabukod ako na.
5: Siguro, maragbula na siguro.
4: Sa kong likod.
5: Matanungog mo ko kay Sir Indon, matistingan daw.
4: I-try na ko,
5: inom anak.
4: Santon Gold, primero Santon Gold lang.
5: Ma-state ako kung sa kasimana mo.
4: Take ko anak.
5: Kasi isa lang, ganito.
4: Nga, usa ka bulan.
5: Gamay, mga kong bukol.
4: Na ako yung sis.
5: Mauna, gamay ka yun.
4: Munggos lang.
5: Ito, nagkadako na siya, maragbulin.
4: Pero ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas.
5: Mubag na ako ulit sa likod.
4: Mubag na ako sa akong lagay na ako.
5: Kanyang produkto sa Yes Coil.
4: Na, panin, dako kay katabang sa buha.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
6: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sagatas dalan, mga abo, papasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining ato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na matyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po niya. Nawala-wala na po itong itawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
9: Ako si John sa kataxi driver. Gikagbuntag ang paggabi. Diyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikagini sa hay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadadla. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3. Para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
6: Laging bitin. Ibalik ang bagsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
10: Oh, yes.
6: Turbo. Supplement for men. May baka at

0: Hoy, parle, pagod. Ako rati naman yung mga pare nga. Nakay gusto niya. Charot.
1: Exciting!

0: FM Mati City 99.1 Exciting.
1: Ura, Kapitan.
2: Kung guwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
1: Hot.
2: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
1: Luod. Exciting. Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene, Ochia, 55. Santander, Cebu. Gasiyot akong bumiyan sa ding gasiyot. Nang buwa kong babungod. Kasi kaayo to, dinog akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kaayo siya. Gamit

0: Phoenix.
1: Kuday si Neil Canyero, taga-sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Nabaw de Oro. Sa akong maldes atong niaging wakabuan, mas kayo akong sugar. Gani, indang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Aron, nadiskubrihan ako, naagi aning premium D3 coffee mix. Ang akong sugar, nag-normal na, so dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag premium D3 coffee mix na, garantisado.
0: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Mabibili sa mga butika. Claire Skin Beauty's

0: akong blood sugar pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C. Nindot na jud akong pamina ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Sister Pain.
2: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko ito gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay kalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pili sa mga butika.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Hoy, Mrs. Ako ratira ko ng imuhang bala, Mrs. Nga, kanang imong kamaguhuran nga anak. Dili na iya, ha?
5: Exciting!

0: Yang Bana Encik Ugini.
1: Ikaw aku kagum si gawa. Aku hamil. Daling ayah sa daling kui. Sige. Ani o. Bago ka na ko pahikapon. Bago ka na ko pagabsun. Palang tumagasan niya akong pangutana.
2: O siya man imo pangutana.
1: Kuan bi. What is the capital of the Philippines, B? Tumaga ko nun na, B.
2: Bisin ako, NJ.

0: excited? Exciting!
1: Sa Taon Plus Gold User, atong paminawon.
2: Okay, kung pasalamat sa Taon Plus Gold, thank you, mga good sir. Hindi ikigdom ako ng dinuran niya. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Kadungog na ko, sa Taon Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o blok at nakita ko nga, adunay aldiyo akong pamati. O inya, normal na ba kong menstruation?
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig bupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako di si Jimmy Torres. 24 anyos. Taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Lugay na rin ko na problema anis ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Apag yung pagluha-luha. Tos grabe ka katon. Grabe ka haso. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girikimindahan to sa akong suod ni higala. Na magsulay o Vision X Plus Capsule. Ug ipalit tapos gimintain. Sa wala damha. Nalibihan ang akong gibati. Wala na tong pagabon-gabon. Katul-katul. Ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas. Ug hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati. Sama ka nago. Ang Vision X Plus Capsule mo. Para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ituyo paghimo alang sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. O Moringa Oil.
6: Kadaan lang yun kung nga nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. O Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Daghan ang utalan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes!
3: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas at kapas. Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
3: Sister Paige.
10: Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxer. Sa akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawin. Busa, santang dili pa kaayo mo sa kila tumaran dahil nako og Sista Pain para padayon lang sa training.
3: Sista Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sista Pain, symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.
11: Kung mamino ka sa XFM.
12: Oy par, pakuratira mo rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na po, sukan ka niyan to, sayang saat. Oy, wagay na tuman.
13: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: Sir FM.
1: Sola, pirmi ko biyano guyab. Sukat nga namin na kong eksepem. Ha, ako na'y mubiya. Ay, tempa. Oble ko yung yaboy. Exciting.
2: Exciting.

0: Oi, balon!
1: Piten!
0: Nga kaya sindiha?
1: Naa!
0: I-open po tong syagin!
1: Akin! Akin! Akin! Exciting!
2: Santon Plus Gold!
3: Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka to.

0: sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
1: Xanthan Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
2: Kami kagumpa sa nang kopi, Xanthan Coffee Mix kay sa unang mga kopi. At doon sa kundihan, pero nakuha-kuhan na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Xanthan magabi, buntag na po. Walay halang yung patukota. Salamat ganito ko na nakadungupuan ni si Dr. Say History na panyan, dako kay katabang sa buwan. John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
1: Xanthan Plus Coffee Mix. Nagpa-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, kangita ka og healthy na kape. Kape nga dili makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Xanthan Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Xanthan Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Fisher Lex, daghan ang matubangan.
4: Permigyud gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na akong sore eyes gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitu mara na akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
3: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
1: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyang kay Kufsay, magsigong duka ko sa klase. Higyo day lalim. Habang ga eskwela ka, katrabaho, pagkang sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Dauman sa akong pagkaon, ginom na yung ko Premium D3. Ginugod ko, ba't yun og kapoy? Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspag kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
1: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung musulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble.
8: Atong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: O pre no, asa man ato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo, food supplement from eh. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo, food supplement from eh. Mapalit sa mga butika.
12: 7 Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, taga Tibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nang gumamit ako ng Xanthan Plus Herbal Soap. Kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Xanthan Plus Herbal Soap.
14: Hindi na!
12: Xanthan Plus Herbal Soap.
15: Sister Pate. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pate na dili malikayan ng musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
16: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibigay sa mga butika.
17: Kung maminaw ka sa XFM.
18: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo, hagbay rang nilayas. Ano, exciting?
19: Exciting!

0: isalisali mo na sa pelya.
1: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
0: Oh! Usa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko sukol ni mo?
1: Problema ba day na? Eh, hindi. Akong irisyon. Akong butangan o musukol. Exciting?
2: Exciting!
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Hindi na kasi niyo. Dili sa Santon Plus Cebu. Mayo ang Santon Plus. Mayo ba yung akong tulog? Ako kayo. Dili ba ko katulog o dayo? Nag makamat mo, tuduga na sa kasbalik katulog. Luma na din ka tuwid na din ko makatulog dayo ang baw niya. Mayo akong tulog. Magdanggo na gubo. Kaniyato dili man. Masama. Inan

0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Oh, wow! Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, hamis. Miss?
2: Ha?
1: Huh? Ma? Ikaw na?
2: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo man ko sina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dalilagid bala. Tintagli mabayad sa tuition mo.
1: Oh, gali, diriyo.
2: Ay, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santol Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam. Santol Plus Herbal Oil. Ang pamahit

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Woo-hoo! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas.
6: Exciting!

0: FM Martí City 99.1 exciting.
1: Usaga kami naglabing-labing ang mag-asawa na ang iyang bana Inchik ug Dinhi.
2: Ikaw ako kagusigawa. Ako hamlo daling ayo sa daling ko. Sige. Ani o. Bago ka na ko pahikapon. Bago ka na ko pagamsun. Kala nga, tumagasan niya akong pangutana. O siya man, imo pangutana. Kualbi. What is the capital of the Philippines, babe? Tumaga ko nun na, babe. Bisin ako,

0: excited? Exciting!
1: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
2: Okay, kung pasalamat sa Tuntuntas Gold Drink, tumangdod, sir. Hindi, ikigdom ako ng binulan niya. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kaya batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Tuntuntas Gold. Akong kapsulay, sir, nakahuro o blok at nakita ko nga, adunay aldio akong pamati. So, inya, normal na ba akong menstruation?
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako di ay si Jimmy Torres. 24 anyos. Taga Bukidnon. Saka mekaniko. Okay na rin kung nagproblema anis ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon na apagig pagluha-luha. Tos grabe ka katon. Grabe ka haso. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suot niya higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Huwag ipalit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibihan ng akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katul-katul o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Ungot sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mong nagibati, sama ka nago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang katiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Daghan ang utala nako. Unsa ang akong sekreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sekreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa. Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
10: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili maligaya na masakit akong kalawasan. Usa samtang dili pa kaayo mo sa kilit tumaran dayon nako og Sista Pain para padayon lang sa training.
3: Sista Pain, ang galang pain, fast and safe. Sista Pain, symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.
11: Kung mamino ka

0: Sun City 99.1 Exciting!
1: Kapitan Ludi!
2: Unsa man ura?
1: Labing gay ka kay Lola ba?
3: Ah!
2: Ba?
1: Imong tawag niya kay Darling, Honey, Sweetheart, Unya, Babe!
3: Oh!
2: Ayaw siya ba ura? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Bugay na, basin urig masuko kong mangutan ako.
1: Ngi, exciting? Exciting!
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Hindi na kasi ni Iyo. Dili sa sabihin ni Iyo Sibo. Mayo ang Santon Plus. Mayo ba yung akong tulog? Ako kayo. Dili ba kung katulog o dayo? Niyag magkamat mo. Kuduga na sa kasbalik katulog. Luma na din ka tuwid na din kung makatulog dayo ang baon niya. Mayo akong tulog. Magdanggo na good ko. Kaniyato dili man. Masama. Dili

0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
2: Ha?
1: Huh? Ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalukay din Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo man ko sina ha?
2: Oo, baklan ka ka. Pero dalilagid bala. Iintagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santol Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam. Santol Plus Herbal Oil. Ang pamahit

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako di ay si Jack, Osaka Radio Personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sista Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, call your doctor.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Sauna! Ha! Wala ko yung brief-brief! Oh! Sukal nga namin ako kong XFM, nag-brief na ko!
5: Wow!
4: Pero, wala ko yung short-short! Pagdamay, big-big shirt ba din yung suot, oy? Mura mo kong si Tara Salani? Ha! Exciting!
6: Exciting!

0: Alexa FM.
1: Par, par, alipangon, par. Pakuratira ko na yung kumpare nga. Dasay mo hayang asawa.

0: Kapitan!
1: Unsay kalahian sa una o garon?
0: Ani niya siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
1: Oh! O niya karon di ay?
0: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
1: Asya manding uban?
0: Wala na, nangabayot na. Exciting! Exciting!
2: Mahal ako siya. Ug dako ko pagsalig niya.
3: Ambo to rin eh mo. Dahi kagyog o. Sige, talaunan bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
2: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
3: Ay, ambo to rin eh mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Kuday si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyud, taga na kong tambal na testingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kusulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Tinagong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Pag inom og Premium D3, ragyo na nakapalagsik na kong balik. Itong naging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan akong Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
10: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
11: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag na magkada kang kaayog trabaho sa opisina.
10: Okay, ra kaayog. Ako takahiluton karon mahal.
11: Sure ka?
10: Oo.
11: Exciting!
10: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
11: Ay, no.

0: from Mihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Salsa

0: ako di ay si Jack, usaga radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sista Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
1: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, call your doctor.

0: 99.1 Fix ID.
1: Ura, Kapitan!
2: Kung guwapo gani ang mutapan, unsay tawag?

0: Exciting!
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Model Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sa iyong biyahe, nagpanakit ang aking kalawasan. Pagpaguli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong pabates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala, kanang akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pumasahiro. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa landing Malaybalay. Sa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay gabi man ang duty. Ako nga batiyon ako ang magsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mato nga ng balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo ang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati ng sama na ako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Kirming kasakit akong kalawasan, sir. Nya, murag action po panakit akong mga joints. Dali na sa pagpalinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Lami sa firme nitong tulog. Jubert Taylor, sir. Tagamatanaw.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
8: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
9: Para sa dynamis?
8: Para sa turnyo ni Mrs.
9: Tour?
8: Oo, sir. Turnyo palangit. Diba, sir? Exciting?
9: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
8: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
9: Sige, sulayon ako na, miss.
6: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klavuwaska. Usa ka herbs gagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kung Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Manami gin.
11: Santon Plus Herbal

0: sakit, dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamo inom o kaduha or katulog.
1: Sistopain, ang galang pain. Fast and safe. Sistopain. Symptoms persist. Call your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Par, par, alay pangod, par. Pakuratira ko na yung kong pare nga. Naasay mo hayang asawa?
4: Exciting!

0: 99.1 Fix ID.
1: Koreng?
2: Usa man?
1: Gusto ba ka nga muadto og langit?
2: Iko oy!
1: Koreng, nga nung di man ka gusto muadto og langit?
2: Suko mama! Ah!
1: Masuko imong mama? Nga naman?
2: Isugo man? Utko ne? Mama! Iko oy! Exciting!
3: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FDA number 108357.

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ginato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ginato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa pusog.
3: Desminuria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: At ako, iskunta.
7: Ayun ba ang kwarta? Yatagar ka ni mamay mo?
6: Upo, papa. Putang na mesa.
7: Uy! Ayun mo vitamins. Nakainom na ka.
6: Saton, pwede na siya. Hala, himot ko.
7: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, tingdala sa kapag tubig daan. Tim na, ayun mo vitamins. Isa na tubig, okay?
6: Bi! Ah, mana ko hinom.
7: Next time, ayaw gid kalinti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaimbos man kini sa atong immune system. Mo inom sa gani ko ini? Eh?

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mabuti ka.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Uy, maring, maring. Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: Mga katupa, exciting!
1: Mahal na ko siya. Ugdako ko pagsalig niya.
2: Ang buto rin eh mo, dahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unse padol nga na nang imong pagpakabuang niya na babayhana.
1: Ma, pasag di nalang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
2: Ay, ang buto rin eh mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Kuday si Bal, 40 anyos na, agadabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na na ko, halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Tinagong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo, alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premio D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik ta kog bali. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman ako Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
10: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw na magkada kang kaayog trabaho sa opisina.
9: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
10: Inunit na mahal. Later na ko makaon.

0: mo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
2: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkle.

0: sa Sara Dini, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sista Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
1: Sista Pain. Hanggan ang pain. Fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mabuti ka.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Sa una, naagoy 20 pesos, makagrocery na ko!
4: Oh!
3: So, karga na minang ko sa X, wala ko kagrocery, oy! Alang-ala nga, nakala may CCTV! Ha! Exciting!
5: Mga katupa, excited!

0: Kicks FM.
1: Hoy, Madi, kumang laki gani ka. Bayadan, bago chula. Exciting.
2: Mga katrupa, exciting.

0: FM Mati City 99.1 Exciting.
1: Ora, Kapitan.
2: Unsay kalahian sa una o garon?
1: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban tayon.
2: Oh! Unya garon.
1: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukan sa basig bayot. Exciting! Exciting!
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: Botika Nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated maghatod niya nato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod niya nato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauties

0: Skin and Beauty Show, a quality product of YesterHealth Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa pusog.
1: Desminuria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw, Nate?
5: Uy!
4: Naago palagi ikaw, hindi ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumbana. Ang Sanson Vitamin C. Gisugo ko sa kumbana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Sanson Vitamin C. Nakayon mag-usen ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na...

0: epekto. Nahirin kayo ang Sista Pain.
1: Sista Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika.
2: Kung maminaw ka sa XFM.

0: Party City 99.1 Exciting! Usa ka gabi, nag-uban ang duha ka ubo o dinhi!
1: Ako pare, pare, pare, pare.
2: Uy, pare, pare, kalma.
1: Inom. Kaon. Na, pare. Ay, sa pare. Buraga, relax sa pare, kay buraga, di daga na mga balay, pare, sa kupalan na, pare.
2: Kaon na, kung ingon ni mo ba, palabi mo kag inom. Unya na lang ta uli, pare.
1: Ha? Nga lang ba, pare?
2: Wato na lang nato nga muagi inyong balay.
3: Exciting!
4: Mga katrupa, exciting!
5: Mahal na ko siya, ug dako ko pagsalig niya.
6: Ambo to rin mo, dahi kagyog o.
7: Sige,
6: talaonan bitaw na ito kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
5: Ma, pasag din na lang good ko good. Talipay mo na ako ni.
6: Ay, ambo to rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
8: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Kuday si Bal, 40 anyos na, agadabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, tagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Tinagong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, protein o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
12: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: Pag inom og Premium D3, ra gyud nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuod ba. Sakit pud pirmi akong kabukogan. Pag tuman og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
12: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
14: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
15: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapag ako namagkad, akang kaayog trabaho sa opisina.
14: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
15: Sure ka?
14: Oo.
15: Exciting!
14: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
15: I know.

0: himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
2: Samsung Plus Herbal.

0: Ricky. And I'm proud, Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, huwag lagi yung line, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Recued. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagbili sa mga butika.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Sauna! Sugarol kayo ko! Sukad gilawin ako sa X, di na ko sugarol! Alangan nga! Root naman akong kwarta! Kana ko bungot ito eh! Exciting!
4: Exciting!

Uy, par! Alisa ba? Pakuratira ko ng driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?

0: FM Marti City 99.1 Exciting.
1: This is the moment. This is the day.

0: office.
1: Attorney kanan. Mag-ilis unta kong apelido.
0: Kabara ba na? Gawas kong balihon.
1: Balihon? Di lang ko attorney ay. Samot magkamaot.
0: Usap na yung mga apelido ni Kap.
1: Lobot.
0: Okay. Pero kung bumot ito ay exciting.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Tia, Sakel, Mamawan, 53. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa una, hindi ko katulong din. Dili mo nga akong baba. Salamat ko sa ni Lord Jesus nga iyan.

0: Coffee Mix.
1: Ako di ay si Annabelle, taga-Batangin yung village na tina Playa Davao City. Naanay ko yung tindahan diri sa Mua, Karinderia. Dili lalimag, dindak kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Suka na ako'y nadunggan sa radyo na premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan, dili na ko magduka o kami kay siya ignon. Lahi sa uban na kape. Suka na kay lumpuanin kape. Wala akong sakit sa akong lawas. Wala akong katulugon. Suka na.

0: Vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Clear Skin Beauty

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: At ako, iskun pa.
3: Ayun mo ba ang kwarta? Itagar ka ni mamay mo?
2: Opo, papa. Putang na mesa.
3: Uy! Ayun mo vitamins. Nakainan mo ka.
2: Saton, pwede na siya. Hala, himot ko.
3: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yan o. Unya, nagdala sa kanong tubig daan.

0: Sister Pain. Tanggalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Par, makurantin ako lagi mong silingan nga. Ikaw mo'y muharbi sa iyang tinalong nga durian.
3: Exciting!

0: abdog abman? O si sudan ni mo, master?
1: Ako ang kanang brown screen Livy BG. Oh! With a crushed sweet tomato and sparkling salted seafood. Ano lang?
0: Oh! Ah, lami, anoy. O siya ba na?
1: Ay, kanagong ulod sa kamuti. O niya na ginamos. Ha, na ay pinislat ng kamatis ba? Ano yung hakap?
0: Fish fillet de El Niño con todo salsa de hulga.
1: Ako sana?
0: Kwangod, bulad, nga tuslo sa sukang pinakurat.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Boril Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpaguli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukan, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong pabates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukan, nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pumasahiro. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay panggabi man ang duty. Ako nga batiyon ako. Magsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Ako nga nabalaka ko kay Basin. At mabuta na inoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako. Unya, akong gimintin. Usa ka simana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati ng isama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali na sa pagpalinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Lami sa pirming itong tulog. Jubay tayo, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo palangit. Di ba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
12: Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sulayon na ako na, miss.
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong balas sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Yan namigin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain.

0: ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibigay sa mga butika.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Par, pagkuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo, adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige, par.
3: Exciting!

0: Exciting City 99.1. Exciting!
1: Archie, Kureng!
2: Kap!
1: Paminaw mo ha, kung ang isda na nagpuyo sa dagat o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan unya ang manok na askalasangan na abay higayon nga mag-abot sila.
2: Taka, ramang ka! Lakap, uy! Unsaon pag-abot ana nga lay-lay mo silag lugar.
3: Kap, kap! Balog ko! Baka, manok, unta, naaay!
1: May pasikuring. Oh, asa man pod makita?
3: Kita! Salat!
1: Oh, kuyay!
4: Exciting!
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herb.

0: yung bukol ko.
1: Marlin, o siya, nasiyot akong bungo, piling kasiyo, nang buwa akong babungog. Binog akong Santon Plus lang. Marte akong dumintin. Maayo kayo siya.
2: Kamusad, mag Santon Plus. Herbal capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa premium B3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kinapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige dyan kong inom kape. Bawalan ko sa doktor ang kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungo ko atong kape nga pangalan premium D3 Coffee Mix. Palit na yun ko sa butika. Gitistingan ako og inom. Bisan pag bawal sa kuang tamis, nindot dahi ni siyang kape ha. Ay patamis ani, stevia extract. Bisan dahi o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dahi mo inom ka ani nga.

0: matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Sige na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap. Makastick to wala gyud ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen o mga tabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga maka-maintain sa moisture o makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: FM Makati City 99.1 Exciting!
1: Kapitan Lode!
2: Hoy, RJ! Udsaman ka na!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sapo Plus Gold User, atong paminawon.
2: Edwin Barsinas, taga-proxy San Miguel Tagum City. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus ang gina akong gigamit. Nialibyo gamay ang akong kidney. Nalugos ko kay he. Murag na iba to akong kidney. Kunya ang akong blood pressure na control po diyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold kay piktibo kayo.
1: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon, parat o junk foods. Ang malungday makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Sa Rigor, 57 anos, taga-Makila, sa pa-driver, kaliyado, lagi ko'y problema sa akong mata. Kung magbasa akong newspaper, di gayo na ko maklaro ang litra. Magluhaluha ko na akong mata, halos sedikit na lang guna ko ang newspaper sa akong mata para maklaro lang guna ko. Dili lalim, uy, labi na, mong drive sa kanan. Pero sukad lang, narekomensa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar, makataro na akong basa ang newspaper, o garon, spasa pagkaay po mo reply. O chat sa akong mga po, ganahan na po kung mag-drive, kaya klaro naman guna akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Mahilig ko sa sports, ang termi kong nagapagmodisyon sa akong lawas. At least akong ginakonsider ang pag-take og premium D3 kada adlaw aron sa ganilang layo sa sakit. Nindot siya kay mga paligon sa kabukgan. Ganahan ko sa premium D3, legit ang effective. Ako si Jason Agamati.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikita ko din.
8: Dili na lagi.
7: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man naman ang atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Kaya kong inangawa ka, gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dung.
8: Usap ang gil.
7: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di ako, imnani, arong ganado ka. Sige na.
8: Turbo.

0: Boutique Nationwide.
1: Samsung Plus Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga-boutique. Itong balas akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Samsung Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
1: Samsung Plus Herbal Soap.
3: Manamigin.
1: Samsung Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister the Pain. Ay dili malikayan na musakit akong bukton o glikod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sis the Pain.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain, symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika.
6: Kung mamino ka sa XFM.
7: We, sa una, sa wala pa ko ka paminawag, XFM. Andir-andirun ako sa kong asawa.
6: Kung mamino ka sa XFM.
7: Pero karon, sugad na ka paminawag ko, XFM.
8: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampi dire!
7: Paguha dia! Wabag ko na huwag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghuga sa sagong plato! Pweh! Makalagot!

0: Exciting!
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits ng Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Labaw na ako, always driver sa motor. Kadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Siwaya na ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulungon o nahimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Himsog kayo kung kainom ko, kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat siwaya ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
5: Clair Skin Beauty

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Sunsol Plus
0: Herbal Oil, garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
0: Mag-Sunsol Plus
1: Herbal Oil,
0: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Sunsol Plus Herbal Oil.
2: At ako, iskun pa.
3: Ay, yung bawang ng kwarta.
4: Yatagar ka ni mamay mo?
2: Upo, papa. Putang na mesa.
3: Uy, ayun mo vitamins. Nakainom na ka.
2: Saton, pwede na siya. Hala, himot ko.
3: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, tigdala sa kanong tubig daan. Ina, ayun vitamins, isa na tubig, okay?
2: B!
3: Time. Ayaw din kalinti pag inom sa Santol Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santol Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili maligaya na masakit atong kalawasan. Usa, santang dili pakaayaw mo sakit. Tumaran dahil nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
7: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
7: Ibilis sa mga butika.

0: Naik manuk. Sulut jaku sina.
1: Oh, alah bugawa.
0: So. Di man mudagan kap.
1: Hadloka, unsa man kamu bugaw mura man kag bayot?
0: Unsa man oi? Halanok, nay aswang nok.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod ka ayaw ka na. Naapa ko'y sakit, na anak ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong tapit.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong kapag

0: Best Coffee Mix.
1: Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: solve sa iyong problema, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata, makatabang, aramalikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Ay, pinusin ko. Hindi ko naga-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan na binaong dunay batiyon sa lawa. Dako ang tabas ako ang premium D3. Kay sukat nga naga-maintain ko ani. Namatikda na ako ang amoral lagsik pero may akong pamati sa lawas. Dili na po nagatukar akong migraine. Certified user ng premium D3.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikita ko din.
6: Dili na lagi.
5: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, oy.
5: Duba. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
6: Ay, butayag. Stress.
5: Dung.
6: Usa ba yun?
5: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di ako, imnani, arong ganado ka. Sige na.
6: Turbo?

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sis the Pain. Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay kit ko gabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay kalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
3: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Mar, aliba, pakuratira ko lang imo mga barkada nga. Nakauyab na kabisag dili ka guapo.
6: Exciting!

0: XFM.
1: Uy, ang pagani, mura lang diyok, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, anxiety?

0: FM Mati City 99.1 exciting.
1: Kapitan Ludi. Oy, Arke. Unsa man? Nakungutan na ba? Unsa man na? Ano man na ay sabaw sa balut?
2: Ay, Archie, naagyod na isabaw ang balot. Ah. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
1: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niilo. Mayo ang Santon Plus. Lima na binig ka tuwid na binig ko makatulog dahil yung baho niya. Mayo na kong tulog. Magdambo na good ko. Kanya ito bilik man. Basta mag-inig ko sa Santon Plus.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako di ay usaka trabante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay paguli. Pag-testing ako, lukadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Efektibo din yung kopi day ning Premium D3 Coffee Mix. Sa mga kauban akong trabante sa Water District, nasa field na sign na ang atong lawas kaapoy mong tayo paguli, istingin yung inom ning

0: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
1: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
0: Oh, mo ba? Tigamitan man guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
1: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer. Tungod kay doon na kini antioxidant. Makaubusab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
0: Oh, mo ba nak? Hala, paimdang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
1: Oh, what day sa mood si mama pa? Paimno na pag Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
0: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man dayon nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kape? Puto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, Santon Plus Herbal Oil.

0: dili pareha sa ubang brand, kailangan pa ka mag-inom o kaduha or katulog.
1: Sistopain, tanggalang pain, fast and safe. Sistopain, symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mabuti ka.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Uy, Maki, kalang uban niya. Gamay lang galing.

0: City 99.1. Exciting.
1: Usagadlaw sa sayong kabuntagon. Dinhi.
2: Hoy, apo! Hoy, apo! Apo!
3: Kap!
2: Estudyante ba ka?
3: Ano man?
2: Usingan no ba nga? Alas 7 na bango na, gimalate na ka! Hoy, ay bango na!
3: Exciting!
4: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
5: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
6: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabulayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
5: Santon Plus Coffee Mix, sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
4: Premio D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kundi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikita ko din.
9: Dili na lagi.
8: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Dumba. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dong.
9: Usa ba yun?
8: Nakoy turbo dietary supplement for men. Di ako, imnani, arong ganado ka. Sige na.
9: Turbo.

0: Medica Nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sistapain. Ako si Haroldan sa Kabaker. Kapasalamat kay kong dako sa Sistapain. Kaya kada magtukar ang sakit sa akong gout, katake ko na yun. Sistapain. May kong uban pang painkiller, walay epekto. Kahiradin kayo ang Sistapain.
3: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. Symptoms persist. Call your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Hoy, ako natira gulay mong manager nga. Kalang inig big time ganin ni mo? Di na ka mabalik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.
6: Exciting!

0: XFM.
1: Saya mga tirada na to, Japar. Akuratira ko lang yung mong kapitan, Japar, nga. Mudagan sa kapagkakapitan?
2: Mga katrupa, exciting!

0: 99.1 Fix IT.
1: Koring?
2: Usa man.
1: Gusto ba ka nga muadto og langit?
2: Tiko oy!
1: Koring, nga nung di man ka gusto muadto og langit?
2: Suko mama! Ah!
1: Masuko imong mama? Nga naman?
2: Isugo man.
3: Utko
2: ne?
3: Mama!
2: Tiko oy!
4: Exciting! Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FDA number 108-357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kutiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: At ako, iskunta.
7: Ayaw mo bawang yung kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
6: Upo, papa. Putang na mesa.
7: Uy, ayaw mo vitamins. Nakainom na ka.
6: Saton, pwede na siya. Hala, himot ko.
7: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Kunya, kadala sa kadong tubig daan. Tim na, ayaw mo vitamins. Isa na tubig, okay?
6: B!
7: Time. Ayaw gid kalinti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.

0: Maria sa ubang brand, kailangan pa ka muminom o kaduha or katulog.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Uy, maring, maring. Ako natira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: onya angsel ni moni kauna.
1: Nah, mam di yun bukal sa sir. Magsigi na yun siyang totoy. Wala na sagi pa totoy, mam.
2: Mga katupa, exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambuto rin eh mo. Gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag di nalang good kugod. Kalipay mo na ako ni.
4: Ay, ambuto rin eh mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Kuday si Bal, 40 anyos na, kagadabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ko, halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod, taga na kong tambal na pistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod sa sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Tinagong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premio D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Pag inom og Premium D3, regyud ana kapalagsik ta kog bali. Tung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
12: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalaw na magkadak ang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
12: Ay, no,

0: ata naka-turbo.
1: Food supplement from Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement from men. Mapalit sa mga butika.
3: Samsung Plus Herbal.

0: Para di ay ni, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sisda Pain. Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
1: Sisda Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sisda Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Sa una, naagoy 20 pesos, magagrocery na ko!
4: Oh!
3: So, karga na may ko sa X, wala ko kagrocery, oy! Alang-ala nga, naala may CCTV! Ha! Exciting?
5: Mga katrupa, exciting!

Kyo, pakuratira ko ni mong amo, Kyo. Ingna nga ka ng budyote kagabi.

0: Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
3: Iya, Sakel, Humawan. Kaming akong country, 1976, kami siya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito nakutaingon sa Santon Plus. Kasi yun ako, kanang sa una, hindi ko katulong ko. Dili mo nga na akong baba.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Oy, nalong gamugot mo na imong dagway.
5: Ah, oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
4: Yan naman.
5: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kutu.
4: Mali na nga

0: regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits. Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating babalik-balik lang. Gamit na ng Sample Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang tahid lang ng Sample Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sample Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C, Sister Pain.
1: Ako si Roldan Nakabaker. Kapasalamat kay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun, Sister Pain. Kay kong upan pang painkiller, walay epekto. Hirajin kayo ang Sister Pain.
0: Sister Pain, hanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mapalit sa mga butika.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: O yan pagani, mura lang diyok, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, anxiety?
4: Exciting!

0: XFM Mati City 99.1 Exciting.
1: Ikaw yung bataa ka, tapulan yun gayo ka.
2: So, ay?
1: Layas dire kung di ka masugo.
2: Usa?
1: Unsa ka garon? Ayaw na kong tawagag lola, ha?
2: Okay, sir. Bye-bye.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Sa Top Plus Gold User, atong paminawon.
5: Apo si Jonathan Layaw, kapat-pat malabalay. Ako'y gidato nga pagpanakit sa akong tangko. Ay blood na ko, sa hal tagot, matabato ko gusong likod. Ito nga, matadingot ko sa radyo ang mga tablet. Ngayon nga, sa kumakabaan na akong lula. Ito ni Paris ko, akong gitistingan, akong giminto. Nakaharap ang buhat ang stop, akong nabantaya. Na nawala naman doon sa pakit sa akong tangko. Gulipong likod, bagong salamat sa Tantan Plus Gold. Mga pareha o gidato sa ako. Gustingin ninyo ng Tantan Plus Gold. Basin pareha na ako, baangay sa buwani. Ako doon si Jonathan Layaw, Tantan Plus Gold user sa
4: Santon Plus Gold, papak yes to health. Santon Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlo. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lamig yun kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
0: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kapina, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisa ko patra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, di klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Ini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik ta kog bali. Tung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Pre, purma daw. Ting ka makadto.
11: Purma da gani, pre. Pero may problema.
10: Ay, ano na aw?
11: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
10: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
11: Turbo?
10: Oo, turbo. Tumara, 30 minutos. Antes, ang dulutogsing nyo ni Mrs. Moon.
9: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi turbo.
4: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Handong mawala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
14: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sister Pain Recued. Paspas kayo mawala ang pain.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
15: Kung mamino ka sa XFM.
16: Hoy! Ako sa mangka nga sige magagtungo. Galuya, mangka. Abtig, oy! Exciting!
2: Exciting!

0: XFM.
1: Uy, maring. Akuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

Bangun na magasanog. Untag na boy. Ibot na boy. Magkapi-kapi na, magkapi-kapi na.

0: Pilipinas.
1: Hello, good morning, Carmega Katropa. Good morning, Pilipinas. Good morning all over the world. Live to live kita, mga tropa, inibadagong sa XFM 107.1 Tagum City. Okay, mga tropa, sa XFM 99.1 Mati City. Kaninyong hurot, mga katropa.

0: Good morning, tibuok probinsya, mga tropa sa Davao del Norte. Good morning, kanyang tanan. Davao Oriental, ingon mga tropa, dis Davao de Oro, Davao del Sur, o Davao Occidental, kaninyong hurot, mga katropa. Good morning, sa exciting Pilipinas, may line matanukin mo, exciting Pilipinas, magmas. Alam, magkapi-kapi na, kapi. Kapi mga tropa, gamit itong kapi, mga katropa, magkatabang sa itong panglawas. Ayun ang kapi, mga tropa, kahatang hinoon, mga tropa, gandili ba itong panglawas? Kini mga tropa, kapi nga itong gamito ng Santon Plus Gold. Okay, Santon Plus Gold, mga tropa, Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Mga to Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, kini mga tropa, ang pinakaninot nga kapi nga itong gamito, mga tropa, sa itong pagpangapi, mga katropa. Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, o premium D3 coffee mix, mga katropa. Ini ang mga tama ng mga produkto. Ay kapasalig na muna abdina, mga katropa, ng 99.9% makatabang sa atong panglawas, mga katropa. Mapalit ka na din na sa inyo, mga suking agri-store. O mga suki, mga katropa, agri-store. Mga butikag parmasya. Yan, mga butikag parmasya. Mapalit na kini, mga katropa, atong produkto. O siyempre, din sa atong sibihanan. Saka lang mo din, hey! Kaya naatay mga katropa, mga produkto ka inyong mapilian, mga kaiksunod pang papaskog sa itong lawas kanunay, pagpapaskog sa itong immune system, niya mga katropa, ascorbic acid, Sanson, vitamin C. Awala sa bugon-bugon sa itong mga panit, mga katropa, hubag-hubag mga kaiksunan, para mahili sa itong hubag-hubag sa panit, mga katropa, hubag busa lang kalawasan, ato na mga katropa, ang gamitan kanunay, o Sanson Plus Gold, for supplement for healthy body and stronger immunity. Balita, Magamagoba, good morning kaninyong hurot, mga katropa. Magamagoba din sa Davao Oriental. Magoba din mga tropa sa Davao de Oro. Magamagoba sa Davao del Norte, Davao del Sur, o Davao Occidental. Kanang magamagoba mga tropa sa all over Mindanao, o Iuman Visayas. Ala, kaninyong hurot, mga katropa, maayong buntag. Mga magsasaka natin, mga kaibigan, mga kapatid. Ito sa Luzon, mga katropa, good morning kanating lahat.
1: Good morning
0: lahat. Wala, magandang umaga sa ating lahat, mga katropa. Wag niyong kalimutan, wag niyong kaligtaan. Para sa ating pagpanguma. Para sa ipagsasaka, mga katropa, gamitin natin ang pang-spray sa ating mga tanim. Siyempre, mga katropa, ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Kining Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, ninyo't ka na gamiton para sa nagklaseng mga tanong, mga katropa, sa atong kaumahan. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Mapalit ka na din sa nagkadaya, mga agri-store sa inyong lugar, mga katropa. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Basta 3-in-1 Foliar Fertilizer, Crop Gold the buy. Basta Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer na.

Good morning sa mga tropa. Karun rin sa may Tagong City, Davao del Lord. Kumusta man mo karun rin mga tropa? 23 ka barangay. Siyempre mag-exona din sa Kunyo Corilla, Davao del Norte, Carmen, Davao del Norte, Johali, Davao del Norte, Santo Tomas, Santo Niño, Talaingon, o Grisa sa may San Isidro, na maura karoon ang sawata mga katropa. Kumusta?

Yes, kompleto ra totong adlaw, mga tropa din ng adlaw bagay igsunan. Ning adlaw nga Lunes, mga tropa pizza 4 degree bulan sa Mayo. Uban mga tropa sa ato ang mga pangalyo po, ning adlaw mga igsoon.

Alright, para ito, mga tropa, sa ato magparagoban, yung adlaw, nasab ka rin mga tropa, kalona, isang sumong kapit sa 4, liga bulan sa Mayo. Ugma, murag birthday ni Pio Algabri Umaki, kapit sa 5 sa Mayo. Advance birthday para ugmas kung dagaw, Pio Umaki. Happy, happy birthday mo, ugma, Pio. Kol. Kol, may tawag naman. Kol, kol. Happy, happy birthday, advance, para ugmang adlaw. Wala po ka, mga 54 po ka ugmang adlaw. Dayon may tuig na ining akong gagaw mga tropa. Kaya pa yung buntag naman yung happy happy birthday for tomorrow. Kumusta ba karo mga tropa? Tumasukin ting paminaw. Dari mga tropa, nagpaminaw karon sa 99.1 Mati City. Kumusta mo karon rin na pita? Kaninyong hurot. Maragwa pa man mawa di atong gibati mga tropa ang dili. Ikuan ka ning mukarat at tutunlan, ako na po'y napiktuhan. Na po niya mga katropang magkaroon ka nibitong kalitlag ulan. Mataliksikan ka. Mauna mga katropang angay batayanan kayo na. Mga maglakaw-lakaw takaroon, kinahanglang dadata mga katropang mapanangga mga katropa sa ulan. Payong sa may panangga sa ulan, mga raincoat. Kay kalitan po kag init mga katropa, di same gapo niyo matiyon. Mana tinahang lagi mga tropa kanuna yung lagsik atong immune system. Mana yung pinaka-importante. Live na live sa kita karong mga tropa sa atong XFM 107.1 Tagum City mga tropa sa atong Facebook page. Paki-like, share lang mga tropa. Paki-like, share lang din na mga tropa sa ato ang XFM 107.1 Tagum City.

0: Kumusta po mga kaigsunan at tumasukit ipaminaw rin sa may Mamacaw, Kapalong, Davao del Norte, mga katropa. Oy, hinumdum ha, sa mga kaparintihan na to, karon ng sunod, karon ng Domingo na na. It's a Jace, mga katropa. Ang ato ang 23rd. Algabri Clan Reunion Original since 1997. Mag 23 na mga katropa na tuig. Huwa pata makaunda mga katropa ni Antong Kuan. 30 na kapin mga katropa anta. Naundang niyo mga katropa sa pandemic. Almost 7 years mga katropa nawala. Makakuan, karoon na po mga katropa na kabalik. So, tungod sa mga kakulian nga di malikayan. Good morning rin mga katropa ng Sir Elisa Robio Acero. Dari mga katropa karoon sa Kuan. Dari sa may Bermudez Tago mga katropa. Nagpaminaw karoon sa Kuan Stibok Members Pamilya. Good morning. Ingon man mga katropa diri kay Wilma Fuentes de Suyo. Good morning diri sa Kuwait mga katropa, mayong gabi i Kuwait. Good morning Pilipinas. Good morning tanan, happy Monday mga katropa. Sa pani Wilma de Suyo mga katropa, Fuentes de Suyo. Dodong Briones, good morning. Elrin de Guignon, good morning. Sa huro, sa tanan mga tropa, kapaminaw, karong katanaw mga tropa sa atong pagpragoban. Kaninyong hurot mga katropa, good morning mga kaiksunan, mga pahinaw, tining adlawa. Nakamu, anas kabasko, kapiskay nga panglawas. Punos, kadasig, bisan pa mga tropa. Naate mga pagsulay, kinabuhi, apan, di na angay mo surinder mga tropa. Padayon lang. Paring Inday, karing Pepe, pre. Good morning, pre. Kape, pre. Kung sa to ni mong kuan, pre. Kung sa to ni mong maestro, pre, nga na-appel dito sa kuan, pre, sa itong salikanan pre nga kuan aper likanan kay maestro man to nga Pepe sa to nimo kay mga pilay maestro ato duhay maestro tulo giunda mo god operation mga tropa gumikan sa kalawom na 200 o 270 feet ray lawom ana. So giundang to mga tropa na muda play kapilido no pre nga tagatago magyapon to maestro. Ini mag treasure mga tropa. Na natay mga stable nga trabaho mag inusao mapod nga mga trabaho ta mga tropa gagmay mga sweldo nagkadako ang mga palaliton. Wala problema karon mga katropa. Good morning katropa Gabong. Kape kape kay tugnaw ang panahon gikan ni Elrin de Guignon mga katropa. Tugnaw gyud panahon na Elrin nagtuo kaning Elrin mga tropa og kuan siya kining babae ni siya mga katropa Elrin, laki mo rin eh. Hapon pa naklaro ni katropang kuan, katropang Inday Erika og ni kuan, kagahapon man naklaro nga laki ni mga katropa si Elrin. Habang nag-Elrin, babae ni ba? Bitaw, may buntag niya Sir Elrin, ubang tibok members pamilya. Dari sa iyang kuan, iyang profile, laki man de, laki ni Elrin. Ito si Elwin ito laki nga po ito sa kambal Elrin o Elwin. Hello, good morning diha kaninyong horon. Sa ato mga balita karo mga tropa ga ato mga paminaon karo ga taon-taon mga kaigsunan labi na din mga tropa sa Davao region mga katropa. Good morning sa Bredini kang Kidong. Wala mo paramdam sa Kidong mga tropa, wala may laglaag sa Kidong mga tropa dari sa ato si Bihanan. Kumusta mo diha Kidong? Labo-labo lagi labo-labo skidong paring kuapod paring karing pipi mga tropa. Inday karing pipi karon ang kuan siya alasayas po na iyahang programa lungan na silang kidong mga program na mga tropa mga kauban sa buhat. Alright, dirita mga tropa sa ato misigutan na nining adlawa mga kaigsunan sa ato ga pagpanaguban mga katropa. Media 11 og mga college interns mga katropa. Uy, mabalik. Tawag ko sa tanahon. Di man mo. Ang sabi na yung nalaman to sa kagahapon man sa akong program sa Domingo. Mute lang. Na nasubraan na eksaka. Adunay duha mga katropa. Kanotado ga pinangita mga katropa sa balaod. Dakpan kini sa sunod-sunod mga katropa. Operasyon sa Tagum City mga katropa. Tamtang sunod-sunod mga katropa sab nga manhunt operation sa Dabnor top 6 ug top 9 most wanted person mga katropa sa probinsya nga sikop Samtang top 1 most wanted person mga tropa sa Panabo. Nasikop kini sa kasong tungod sa kasong rape. Wala panlugos pa. Samtang Davao or Davao del Davao Oriental leaders gitrain mga tropa sa ICS. Bahala na, dili na kuno mga tropa opsyon sa panahon sa crisis. Samtang Golden Summer sa Davao de Oro. Mga aktibidad mga tropa para sa kabataan o komunidad gilusan. Samtang 58 araw ng Carmen Ball Games gisugdan 20 ka mga barangay ni partisipar. Samtang Joint Committee Meeting ipahigayon para mga tropa sa Social Welfare for Program. Samtang Mangrove Forest Park mga tropa sa Panabo natural nga living shield kontra bagyo o erosyon. Samtang sa ato mga balita gikan sa XFM Mindanao Report. Duha mga tropa ka balay gilamoy sa kalayo sa Barangay Maligaya, Malaybalay City, Bukidnon. Samtang sa pikas bahin Sekretary Kakdak sa DMW gisiguro ang hinabang og resulta matud pa sa investigasyon sa kamatayon sa OFW sa taga-Jinsan. Samtang pulis mga tropa gabiresponde sa lungkab nadunggaban sa suspitsado sa Butuan City. Motorista mga tropa patay sa road crash sa Marabag, Bukidnon. Samtang adunay lalaki usab mga tropa ang milikay sa checkpoint dakpan mga tropa human kini nga makuhaan og illegal nga droga. Samtang bag-ong high value individual sa illegal nga droga dakpan sa bypass operation mga tropa sa Tandag City mga katropa sa Surigao nga bahin. Kini mga tropa buhanan tudling lamang kini sa ato mga isbutanan. Atong kanato mga tropa sa mga produkto magkatabang kanato mga igsoon sa pagpaligon sa atong lawas mga katropa. Ay kalimot mga tropa atong Sanson Plus Gold. Sige ka na ba mga tropa mga katropa panahon sa kagabhion o pagmata ni mo sa kabuntagon? Unya mga adunay dago mga katropa gabutusok-tusok sa atong lapalapa. Sintomas ka na igsoon sa hinahida sa mga pagtaas sa asukal sa imong lawas. Kung ako nimo, mag Sanson Plus Gold ka. Ang kapsula mga tropa nga adunay extracted ampalaya nga adunay polypeptide properties na nakita kini sa pagtuon sa mga eksperto mga katropa na dako kini og ikatabang sa hinahinay na sa mga pagsaka sa pagtaas sa sukal sa lawas. Sanson Plus Gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo. Ang pinaka-epektibo mga tropa na kombinasyon Sanson Plus Gold o Sanson Vitamin C ang alkaline na vitamin C. O ubanay ka ng mga tropa sa pag-inom o natural healthy na kape ang Sanson Plus Coffee Mix mga katropa. Mapalit kini sa lagad mga butik at parmasya nationwide o siyempre mga tropa ning maong sibiyahanan. Gold 3-in-1 Folia Fertilizer tubag sa mga mag-ubang na nagkalisod ang mga tropa gumikan sige ka failure. Crop Gold 3-in-1 Folia Fertilizer gamita sa pagpang-spray sa imong nagkadayang klase mga tanong din na sa imong kaumahan. Crop Gold 3-in-1 Folia Fertilizer na bay. Alright, para ito mga tropa sa atong pagpanag-uban mga kaigsunan samtang alas 4.55 na bay. Liga po sa atong pagpanag-uban ang atong programa ng Tulumanon. Ba, mubalik na mga tropa sa atong pagbalik. Unyan tao tado. Ah, diretso na ta. Okay. Diretso na tayo mga tropa. Ay, alas 4.58 na. Diretso na tayo mga tropa sa atong mga balita. Atong unahon mga tropa si Katropang Larsanyol. Gumikan kayo naka-standby na. Iya mga tropang report ni Katropang Larsanyol mga tropang magkalamigitan kanin sa duha ka mga sunod-sunod ng operasyon. Notado mga tropang pinangita sa balaod mga kaigsunan. Dakpan kini mga katropa sa Tagum City. Katropas balita Katropang Larsanyol mga katropa sa detalye. Katropang Lar, iya malainas kung tutun lang gipaminaon. Larsanyol, go ahead. Live report.
1: Malamposong naaresto sa otoridad ang duha ka individual nga notadong pinangita sa balaod. Sa sunod-sunod nga operasyon sa mga sakop sa Tagum City Police Station, inubanan sa ubang elemento sa kapulisan. Naglakip ang mga nanakpan sa Soka alias Mir, 29 anyos, gila isip top 9, most wanted person sa provincial level. Kansa nanakpan sa barangay Pagsabangan, Tagum City, alas 10 antak na sa naging gabi. Gidakop si alias Mir pinasikat sa Warren Torres, gikan sa korte, tungkol sa kaso paglapas sa Republic Act 7610, kundi statutory acts of lascivious business. Nga dunay piyansa na katirad, og 200,000 pesos, samtang nibaguhay lang. Aristado usab ang sa kalalaki, nga si alias Rod, 51 anyos, kansa gilang top 3 most wanted person. Pinaagi sinuyo sa pagbaringamot sa kapulisan, sa pag-serve og Warren Torres, sa barangay Apukon, Tagum City. Sumalapa nga pagdakop kang alias Rod, nga dunay kalambigitan, sayang gato bang nga duha ka ihap, sa kasong acts of lascivious business. Nga dunay 400,000 pesos, nga piyansa, og rape by sexual assault. Nga wala piyansang girekomenda. Balhog na mga dinakpan sa Tagum City Police Station alang sa tukmang disposisyon aron mapadubag kini sa ilang nabuhat nga krimen. Kahinon mo mga ipamahayag ni Police Lieutenant Colonel Frederick Delis, Chief of Police, nga para yung ipakusgan sa ilang pwersa ang papagita sa mga wanted person sa katuyuan nga matagan o kasulbaran ang mga krimen. Ubos ay pagduwala aron ang hostisya makabuo sa mga nahimong biktima. Para malami ang ngisi, mag-Santon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lara Sanyol, XFM News.
0: Kasabas ka tropa Glarsan Yol sa bagong balita. Samtang ko tayo usap ni mga balita mga tropa dari sa Davao Region mga tropa sa Davao del Norte. Nagapaday tungkol sa nagapaday mga tropa gipakusog usab mga kampanya batok kanto sa mga illegal nga o mga wanted person sa Davao del Norte mga katropa. Sa Davao del Norte Provincial Police Office. Malampuson usab mga katropa nga nakasikop ni sa mga wanted mga katropa pinangita sa balaod. Sa operasyon ni Antoga Mayo 1, 2, 2026, nga misangpot mga tropa sa pagkasikop ni sa pipila usab ka mga high-value targets, lakip na usab ni ang top secret top 9, most wanted person sa provincial level. Ubos mga tropa sa liderato ni Police Colonel Glenn G. Cristines, ipakita sa kapulisan ng ilahang ligon na determinasyon sa pagbatuman sa balaod o pagmintinar sa kalina o kapusay sa probinsya. Gani sa unang operasyon mga tropa alas 10:05 sa buntag. Nasikop mga tropa sa Neusaga Pursa sa Tagum City Police Station. Nagipangluhan ni Police Lieutenant Colonel Frederick Delis upan sa mga tropa sa Davao del Norte Provincial Intelligence Unit, Provincial Investigation and Detection Management Unit, First Davao Norte Provincial Mobile Force Company o sa Regional Mobile Force Battalion Region 11 ang suspitsado mga tropa ilang sa alias Elber o top 9 most wanted person sa probinsya. Yatubang mga katropa niya ang kasong Statutory Acts of Lasciviousness ubos kini mga tropa sa Article 336 sa Revised Penal Code sa kalabutan kini mga tropa sa Section 5 sa Republic Act 79 at 716. Sunod sa mga tropa si alias sa alas 10:18 sa buntag nasikop sa mga tropa sa operasyon sa Panabo City Police Station ang at pangulo usab ni Police Lieutenant Colonel Dexter Cuevas ang usa ka alias Mark ang top 1 most wanted person sa city level tungod sa kaso mga tropa rape o by carnal knowledge nan bilabol kini mga tropa nga kaso o inguman nakaangkubab siya rape by sexual assault. Gani sa hapon usab mga tropa sa alas 2:52 nadakpan usab sa Kapalong Municipal Police Station ubos ni Police Major Brail Patalinghog ang usa ka alias Janre, top 6 most wanted person sa probinsya nga nagatubang usab kini sa kasong acts of lasciviousness o gima qualified rape of minor mga katropa. Sa laing bahin sa operasyon usab na sikop mga tropa sa Carmen Municipal Police Station ubos usab sa pagmando mga tropa ni Police Major Lopi Cibreros III ang usa ka alias Rai ang top 5 most wanted person sa municipal level pinagisab sa warrant of arrest alang kinis paglapas sa Section 11 ng Article 2 sa Republic Act 9165 na walay gitakdang piyansa. Samtang alas 3 po sa hapon, nadakpan usab mga tropa sa Braulio Edohale Municipal Police Station na gipangunahan ni Police Captain Alan Arc Daog ang usa ka alias Kim sa may barangay Edohale tungod mga tropa sa kasong acts of lasciviousness. Tungod ni ini mga tropa giday usab ni Police Colonel Cristinis ang nagkadaiyang paningkamot sa tanang operatiba. Ug ipasiugda ni ini mga tropa nga magapadayon ang Davao Norte Police Provincial Office sa pagpatuman mga tropa sa mapugnan Agi sa manat operasyon, ang mabatukan mga wanted person mga tropa na makahimo og dili maayo. Gani giawhag usab mga tropa sa kapulisan, aga publiko nga magpadayon kini sa pagbantay ug aktibo kini magtinabangay, pinaagi sa pag-report ngadto sa mga nagkadaiya mga tropa mga kadudahang mga lihok ngadto sa kapulisan. Aron nga mas mapalig-on pa mga tropa ang kalinaw ug seguridad sa komunidad. Alas 5:04 na bahay, drigapon sa atong pagpanaguban. Samtang nasikop usab sa kapulisan ang usa ka 23 anyos na lalaki mga tropa nga giila kini sa top 1 most wanted person sa city level. Usa ka operasyon mga tropa sa Panabog City Police Station. Yato nakalabay usab nga adlaw Mayo 1, 2026 sa may barangay San Francisco. Ang pagdako mga tropa gipangunahan usab kini ni Police Lieutenant Colonel Dexter Cuevas, Chief of Police, uban mga tropa sa nagkadaiya nga puwersa gikan sa Sasakan Davao Norte Provincial Mobile Force Company. Uban pa unit sa atong kapulisan gipatuman kini pinaagi usab sa warrant of arrest nag-issue sa Regional Trial Court Branch 3, Panabog City 11 Judicial Region. Ang suspitsado giatubang matropang kaso nga pagpanlugos nga naka-docket kini mga tropa sa criminal case number CFCR 22-2026 og lain pang ihap nga kaso mga tropa sa nakapitsan ni ato nga Marso 30, 2026 uban usab sa gitakda nga piyansa nga nakatinay gato sa 200,000 kapisos sumala sa kapulisan. Malinaon og walay insidente mga tropa nga nahitabo sa pagpatuman sa warrant of arrest. Ipasabot usab mga tropa ang suspitsado ang iyaha mga tropa mga tungod sumala usab kini sa konstitusyonal sa wala pa kini mga tropa gidala ngadto sa kustodiya sa kapulisan alang kini sa husto usab nga dokumentasyon og sa iyahang proseso. Kani gipasalamatan sa mga tropa sa Panabog City Police Station ang padayon ng kooperasyon sa komunidad sa suporta mga tropa sa kampanya batok ngadto sa kriminalidad. Giyawa gyapon mga tropa ang publiko padayon lang yang magtindabangay aron maangkon ang tinuod mga tropa kahapsay kalinaw sa matag publiko. Alas 5:06 na bahay, drigapon sa atong pagpanaguban. Samtang sa lain pang bahin, mga katropa sa atong mga balita. Ipasiug na usab sa mga leader sa probinsya nga dili na mga tropa angay isalig sa bahala na ang mga pag-atubang mga tropa sa kalamidad human sila miapil kini sa Incident Command System Executive Course nga gipahigayon sa Executive gipahigayon ni atong April 30, 2026 sa kanato ini mga tropa hall sa Tourism Complex sa Mati City, Davao Oriental. Ang mao mga tropa nga pagbansay nagatigom kini sa mga key decision makers o mga frontliners. Laki mga tropa ang mga hipi sa provincial offices, provincial treasurers, brigades mga tropa o gaman brigade o batalyon, commanders o guban pa mga tropa, mga leaders direkta kini mga lambigit sa emergency response. Tumungon ini ang pagpaligon usab sa niusang liderato sa epektibo nga koordinasyon sa diyang mutungha mga tropa ang crisis. Ang ICS Executive Course usa kini ka specialized training alang kini mga tropa sa mga leader o executive official na nagapunting kini sa strategic management sa mga insidente mga katropa. Dili kini sama mga tropa sa military training na nakasentro mga tropa sa tactical operation kundili usa kini ka interagency system na nagapalambo sa koordinasyon tali sa local government units, health services, law enforcement o disaster responders. Pinaagi usab sa ICS adunay usa ka klaro mga tropa gitawag istruktura na gisunod kini sa tanang ahensya uban ang klarong roles, unified command o organisadong komunikasyon. Kini makatabang mga tropa sa paglikay sa kalibog o gitawag na ito pagpapaspas usab sa pagresponde labi na mga tropa sa dakong insidente sama sa bagyo, sunog, linog o dagkong public events. Ang sistema gibase sa kini sa Republic Act 11 o 10 121 na naglatid kini sa National Framework alang kini sa Disaster Risk Reduction o Man and Management sa Pilipinas Ngayon gi palawman mga tropa sa training ang kahibalo sa mga pagresponde pinag-usap sa lima mga tropa ka mayor nga o major modules mga tropa lakip na sab nini ang introduction sa ICS organisasyon o staffing facilities management mga katropa ang pagdubala usab sa plan event mga katropa o the major incident o inuman ang mga responsibilidad sa incident management team member mga igsoon. Kompleto kagkahibalo mga tropa sa training mga tropa na ini mga unaani. Dako kini ikatabang labi na mga tropa makaagi ka mga dagko mga kuan mga tropa dagko mga trahedya. Dako kini ikatabang mga tropa imong kahibalo. Gamiton lang mga tropa sa tamang pamagi. Dako kay kagkatabang ato mga tropa sa publiko. Alas 5:09 na bayad rigapon sa atong pagpanag-uban mga tropa diga atong tulumanon. Samtang sa Pikas Bayan dinis Davao de Oro. Urbal na sa mga tropa nga gilunsad mga katropa sa Provincial Government of Davao de Oro ang Golden Summer sa probinsya. Usa ka serye mga katropa nga aktibidad na nagatumong kini sa paghatag o kahimsog, kalingawan o kahibalo sa katauhan. Ilabi na mga tropa sa kabataan karong nga panahon mga tropa sa tinginit. Dali sa pagtimbayayong usa mga tropa sa nagkadaiyang lungsod sa probinsya. Gipahigayon ang nagkalainlaing na programa o kalihukan na naglakip kanay sa sports, arts, musika o uban pa mga tropang developmental activities. Aron lamang mapalambo usab ang mga talento, kahanas sa mga partisipante. Sa pagkakaroon mga katropa, aktibo usab nga nagadagan ang mga kalihukan sa Compostela, Davao de Oro o Gapantukan, Davao de Oro diin makita mga tropa ang kusog. O kasadya mga tropa sa mga partisipante sa ilang summer fun, summer high o summer events and activities. Kumala mga tropa sa provincial nga panggamhanan ang Golden Summer usakini mga tropa ka plataporma aron nga mapalig-on ang kumpiyansa mga tropa sa kabataan. Mapaaktibo mga tropa ang ilang mga talento o mapalalo mga tropa ang partisipasyon sa komunidad. Gipasabot usab mga tropa nga dako ang papel sa maong programa sa pagpalig-on usab sa sosyal nga panaghiusa samtang naghatag usab og positibong alternatibo mga tropa sa kabataan karong bakasyon mga kaigsoonan. Kani gidapit usab mga tropa sa probinsya aga publiko na magapadayon kini sa pagsubay mga tropa sa ilang opisyal nga mga pahibalo alang kini sa umaabot sa mga tropa nga mga aktibidad. Nga sigurado mga tropa makahatag kini og dugang nga kasadya sa so, kaalam mga katropa kahibalo. Kani sa minsayo sa mga tropa sa maong nga programa ipasiugda kini nga ang kabataan mao ang sentro mga tropa sa kalambuan uban ang suporta sa komunidad ang ilang kahanas ug kumpiyansa padayon nga mulambo mga katropa. Alas 5:12 na bayad rigapon sa ato nga pagpanag-uban nga ato nga programa mga katropa Exciting Pilipinas. Samtang sa Pikas Bahin mga kaigsoonan. Formal na usab mga tropa nga gisugdan ang 58th araw ng Carmen Ball Games Tournament sa Carmen Municipal Gym o Sports Complex sa Carmen, Davao del Norte. Uban kini mga tropa sa panawagan sa lokal leader nga liderato na ipatigbabaw ang tinuod mga tropa nga espiritu sa sportsmanship mga katropa. Ganigawag usab ni Mayor Leonie Bahagi ang tanan mga tropa partisipante nga magdudula mga katropa uban usab sa respeto, disiplina o panaghiusa. Din iya mga tropa ang ingon nga let us all play order the spirit of sportsmanship mga katropa. Aktibo mga tropa ang gisalbutan ang maong kalihukan sa 20 ka mga barangay sa naisgutang lungsod nga nagapakita kini mga tropa sa ligon o suporta partisipasyon sa komunidad. Isugdan mga tropa ang mga programa pinaagi kini sa usa ka mubo usa mga tropa apan makahulugganon nga seremonya lakip ang muse competition o the banner racing nga nagsimbolo kini sa panaghiusa sa matag barangay. Human mga tropa sa opening program misunod dayon ang opisyal mga tropa nga pagsugod sa mga duwa sa basketball o volleyball nga giabangan kini mga tropa sa mainitong suporta sa mga mananaway mga tropa mga supporters. Mitambong usab mga tropa sa buong kalihukan si Vice Mayor Marcel Pirandos. Kauban usab ang mga miyembro sa Sanguriang Bayan, mga punong barangay ug SK chairperson aron ipakita ang ilang suporta sa kalihukan nga magpalig-on kini mga tropa sa paragiusa sa Kabasco sa kabatan-onan. Gani ang maong torneo mga katropa kabahin kini sa selebrasyon sa Araw ng Carmen nga nagtumong kini mga tropa sa pagpalambo sa sports development, camaraderie og healthy lifestyle sa mga residente mga katropa. Pinaagi maguna ini mga tropa mga sports labi na sa mga aktibo mga katropa mga kabataan sa pagpaugna sa kusog. Makalimtan sa mga kabataan ang pagguyog mga tropa sa mga dili maayong mga barkada. Dili maayong mga higala mga tropa nga adunay mga bisyo sa droga mga tropa, uban pa mga bisyo makadaot mga tropa sa panglawas. Pinaagi sa sports mga tropa nga kini pagatutukan usab mga igsoonan sa mga iski mga kaigsoonan sa mga kabarangayan. Sure kita mga tropa nga daghang makabataan mga talento ang madiskubre pinaagi ni ini mga tropa ang mga ingon-aning activity. Sinabayad rin gapon sa atong pagpadaguban samtang sa pikas bahin mga katropa. Gipahigayon usab mga kaigsoonan ang usa ka joint committee meeting tali usab sa mga committee sa gender and development og laws, roles, regulation and privilege mga katropa. Kauban ang Department of Social Welfare and Development kon DSWD alang kini sa paghisgot sa draft memorandum of agreement kon MOA uban sa lokal nga panggabhanan sa Tagum City. Ang maong nga meeting nagtumong kini sa pagpalig-on sa mga tropa sa panagatambayayong tali usab sa DSWD og sa LGU Tagum sa implementasyon sa naglain-laing nga social welfare or development program nga maghatag kini mga tropa og serbisyo sa mga kabus og vulnerable nga sektor sa komunidad. Gisusi sa mga partisipante ang provision sa draft MOA aron mga katropa nga masiguro nga klaro mga katropa ang mga responsibilidad sa matag ahensya. Lakip na sab ini ang pamaagi usab sa pagpatuman sa mga programa, pagdumala usab mga katropa sa pondo o pagmonitor mga katropa sa mga proyekto. Kani sumala usab sa mga opisyal. Importante ang maong kasabutan aron lamang kuno nga mas mapalambo ang koordinasyon ug epektibong paghatag usab sa serbisyo publiko. Ilabi na mga katropa sa mga programa nga nagatutok kini sa kababayenan, kabataan, senior citizen ug uban pa mga katropa mga sektor nga nanginhanglan og suporta mga katropa. Gani gilauban usab nga pinaagi sa MOA mas mapakusog pa ang implementasyon sa mga proyekto sa ginatawag og social protection og community development mga katropa sa Tagum City mga kaigsoonan. Padayon usab mga katropa ang panawagan sa mga lokal nga mga leader nga palig-onon ang mga pulisya og programa sa nga mag-amuma mga tropa sa kayuhan sa tanang residente. Pinaagi usab kini sa lig-on nga katambayayong mga tropa sa nasudnong ahensya mga katrop. Alas 5:17 na mga katropa rin gapon sa atong pagpadayon sa pagpadag-uban sa katapusang gabahin mga tropa ning atong hisgutan sa Davao Region. Nagpabilin usab ang lig-on mga tropa nga usa ka natural nga panalipod batok usab ngadto sa kusog sa kadagatan mga tropa ang ginatawag tog mangrove Panabo Forest Park mga tropa sa Panabo City, Davao del Norte. Dili konkreto mga tropa o pader mga tropa ang depensa sa maong lugar kundili ang nagkahiusang gamot sa mangrove trees nga nag-alagad kini isip living shield batok sa coastal erosion storm surge mga tropa og uban pa mga tropa ang hulga gikan sa dagat. Ang maong forest park mga tropa usa kini kanahibiling nga coastal green belts sa syudad nga adunay dakong papel sa pagpanalipod mga katropa sa kinaiya sa komunidad. Gawa sa proteksyon, ang mangrove ecosystem usa-usab mga katropa ka importanteng tinubdan sa kinabuhi alang kini sa daghang marine species. Og nagsuporta kini mga katropa sa panginabuhi sa mga komunidad na nagdepende kini sa kadagatan. Dili sama mga tropa sa kasagarang parke mga tropa gitukod alang sa Kalingawan ang Mangrove Panabo Forest Park. Forest Park kagapunting kini sa ecological function. Niini mga tropa usa ka buhi mga tropa sistema nga naghatag kini og natural nga depensa og sustainable mga tropa benepisyo sa katawhan. Kani sumala pa sa mga tropa sa obserbasyon ang maong kalasangan usa ka pahinumdom nga dili tanan mga tropa ang porma sa proteksyon ginatukod ang uban mga tropa ginapatubo ginapalig-on sa panahon o ginabantayan mga tropa pinaagi usab sa niusang responsibilidad sa komunidad o sa kinaiyahan padayon mga tropa nga ginabuhat kini sa mangrove forest ang mingaw mga tropa apan critical nga papel ni ini nga mapanalipda mga tropa kabaybayunan sa panabo usa ka ebidensya nga ang kinaiyahan mga tropa kung ampingan mahimo kining pinakaligon nga depensa batok sa kalamidad. So kini mga tropa ga pamaagi gani ato mao ni mga tropa kalihukan ni ato nakalabay nga sabado apil ang akong ulitaw diri mga tropa estudyante sa DNEC ato sa Sabado kay nananom da sila og mangrove lumakahoy mga tropa nining lugar. So kini mga tropa makita niyo diha kung moagi mo rin mga tropa sa may kagangohan kanang lugar din na mga tropa gimintin gina nga kini mga tropa mga pagatpat o mangrove mga katropa mao kini ang mo depensa din na mga tropa sa kusog ng mga balod nga dili mga tropa mapiktuhan ang daplin nga bahin mga katropa. So, makita ng forest park din ha. Grabe na ang forest park nga tourism site mga katropa. Nadaghan ang mga tropa ang gabisita din ha. Kinahanglan lang kanunay hinlo, mamintin mga katropa ang nahisgutan nga lugar mga kaigsunan. Hinungdan mga katropa kinig ipanalipdan yun. Nagili maabusuhan sa pipila. Kinimanggod mga mangroban mga katropa pagtanong mga pagatpatan. Kiniusas sa pagmamaagi mga katropa nga puyan kini sa mga kining nakailam mga crabs. Di ba? Mga crabs mga katropa kining sa mga mga katropa ka na may taong dagan mo klase crabs ug adunay crabs nga kani tawag na mo sa Bisaya og kagang. Kana mga mudagko na sila mga tropa na pinakadagko niya nang timbang tag medya kilo. Nga imo nang pasungon kana bitong sugog mga tropa nga imo buhatog kuan na asay murag lax sa mga tropa pag musulod ang kuan mapitik ka ito siya di na makagawas mga tropa mao na imong pamaagi sa una diri sa budbud bunawan. Masong mga tropa kay pamaligya na mo halin-halinan mi, magkapalit mo yung bugas. Ana mga estudyante sa una nga naga-working, nga na mong pamaagi mga tropa kay naasa, nagapuyo among iyaan po mga tropa, uyo, naasa dool sa dagat. So, nakabalo-balo punta ni ana mga tropa. Mauna, ang mga ana mga tropa, pinginabuhi. Basta adunay daghan mga tropa ang pagatpatan, o kining mangroban mga tropa, daghan po niya mga tropa ang panginabuhian, na apoy mo, kuan din mga tropa mga kinason, na naa magpuyo ni ana mga tropa ang mangroban mga igsoon. Ana mga tropa katoga bahin mga tropa sa ato mga balita mga kaigsoonan hatod kanato mga katropa gadto sa Sanson Plus mga katropa malikayan ang diabetes pinaagi sa pagtumar og Sanson Plus Gold kay dako kini mga tropa igatabang sa pagpaminos sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas. Sanson Plus Gold mo suporta mga tropa sa imong maayong kahimtang sa panglawas. Kung kini usab nga bahin mga tropa hatod sa kanato ngadto sa Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer. Ang Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer mga tropa makining nindot nga gamiton mga tropa para sa tumakaigsoon ng mga mag-uma aron ka makaginansya. Kini mga tropa ang gamita Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer. Mapalit kini mga tropa sa nagkadaiyang mga agri-store sa inyuhang dapit mga katropa. Kini siya mga tropa ang tama para sa mga mag-uma na nagka-problema mga kaigsoonan. Ay kadiyot lang kay daghan pa mga mensahe din ni mga tropang gipadangat sa atong pagparaguman. Ay si Ma'am Feeling Feliciano, good morning Sir Bong. God will bless your Monday. Salamat ma'am, Philip Feliciano din hikaro mga tropa sa Mawab Davao de Oro. Thank you so much ma'am, Philip. Ubas tibok membro sa Panimalay niya. Alfredo Hikali. Katropa Gabong, pa-shout out gikan diri sa Sydney, Australia. Yan, taga Sydney, Australia. Sa una, dito ni siya magtanong mga tropa si Alfredo, Sir Alfredo Hikali sa kuan. Dito ni mag-message mga tropa sa YouTube. Pero mamata sa YouTube mga tropa, kaya yata sa atong Facebook page mga tropa, nag-live mga kagingsunan. So, naapot siya karon rin mga tropa. Syukram. Kanya Syukram. Salamat mo, Sir Alfredo Hikali. Ma'am Lia Manalaysay, good morning, keeps updating. Yeah, salamat ma'am, Lia Manalaysay, good morning sa Benimbo din na. Sir Rinaldo Miliana, mayong pagpaminaw rin sir sa Imha, asa mang kadapita ka rin sa Tago, mayong sa Apukon. Sa Apukon na ini si Sir, Sir Rinaldo Miliana, ubas tibok membro sa iyang pamilya, mayong buntag diha kanimo, Sir Rinaldo. O si Ninyo Hapos, good morning. Asa ka man karon napita dinhi sa Pilipinas. Good morning diha kaninyo mong hurot. Kadiot mga tropa, basta habi kadiot ni sa bani. Kadiot lang na adi ay ni sapaw di ay mga tropa yan. Kay ato nang gikuan gi op yan. Sapaw. Ni sapaw mga tropa kay adunay gisapawan mga kaigsoonan nga dili mayong angay isapaw. Oras mga tropa, alas 5.25 na bay!
2: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
3: Muntag yung tala niya, takaroon din niya sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Ano niya na biglan unan nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer? Sir.
4: Ah, guwapo. Oh. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
3: Ya, unsa may mga kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
4: Ah, kun mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mog crop gold.
3: Kaya daghan nga salamat.
5: Ang testimonya sa crop gold sa mais.
3: Karon nga nakagamit ka crop gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
6: Bahin sa harvest? Ako kung harvest sa kon sa crop gold.
3: Kaya uban pa ni mga na experience sa paggamit sa crop
6: gold. Gapog turog, gapog pamunga.
7: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
2: Abog na po ba ang imong sakinan? Na sa Bugnoy Car Wash. Di kalidad ang serbisyo. Barato ang presyo. Body wash, back to zero, interior o exterior detailing o wax. Kompleto na tanan. Sinaw kaayo ang serbisyo. Bugnoy Car Wash. Limpyo ang sakinan. Guwapo nga porma. Visit us sa Road 1, Brook Sambagita, Seminary Drive, Magupo North, Tagum City.
8: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubay B.
9: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
8: Uy, sa muni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?

0: adik ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og himsog sa mga tipasi.
1: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% to 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises, og mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat og bulawan ang ani.
2: Katwa pa kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel. Adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and caps, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose

0: sa Santa Glass Coffee Mix. Mura ra ka na kakaunog mangustin, balunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasang akong tibuo pamilya ka Santa Glass Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Santa Glass Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Santa Glass Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santa Glass Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santa Glass Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong pamilawan.
3: Ako di si Jimmy Torres. 34 anyos. Nagabukid nun sa kamikaliko. Okay na rin ko ng problema ani sa kuwang mata. Magsige na lang o gabon-gabon. Apag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa kuwang trabaho. Girigundahan po sa akong suot ni Higala. Mamang sulay o Vision X Plus.

0: Isama ka na ko ang Visionex Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
1: Visionex Plus. Ang Visionex Plus. Ituyo paghimo alang sa mata. Visionex Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Gagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Kadaan lang yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kaya akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Gagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Daghan ang utalan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suriin ganin ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
6: Oh, yes!
5: Turbo, may maca at trabawaska. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas at kapas. Seven Plus Herbal Soap.
7: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Seven Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Seven Plus Herbal Soap. Gamit na! Seven Plus Herbal Soap.
8: Resist the pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa kanakbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sista Pain. Sista Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sista Pain ka na rin.
9: Sista Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sista Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Sa mga butika. Ako po si Nilo, isang bicycle driver. Bago aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na bicycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Kung maminaw ka sa XFM,

Alright, para ito, matropa sa atong pagpareguban alas 5.34 na goodbye. Driga po sa atong tulumanon. Huwag inyo ga programa, mga katropa. Naka, kung ano ba mo din ha, mga katropa, naka... Inom na huwag init din ha. Guruhang kapi, mga katropa, nga kiningdikan, mga katropa, sa Yes to Health. Kamao na kayo, mga katropa, ang nindot. Hey, good morning, Dari, mga katropa, rin sa kuwan. Dari, mga katropa, kay... Maring Marian, Marian Bulaluan. Good morning, Dari, o gayong man kang Bus Balong. Dari, mga katropa, sa Monkilam. Good morning, kanyang tanan si Marian Bulaluan. Kumusta mo mo din ha? May punta sab kaga Sir Tercel Yanira Quirino. May punta yung tanan niya, mga Quirino family. Kumusta naman mo? Haji Rabara, good morning. Uban pa mga tropang nagatanaw, nagapaminaw lang karon sa atong pagpanag-uban mga katropa. Dito lang lang mga tropa, ato lang hinayon ang mga reports gikan sa ato mga XFM Mindanao Report. Si Jason sa mga tropang, ang veteranong magsisip, o veteranong media mga tropa,

0: o journalist mga kaigsunan, di ba, gidakop atong patropa tungod sa kaso mga tropa yung giatubang, libel. Karon mga kaigsunan, gitugutan kini makapiansa. So, nakagawas na po siya mga tropa si Jason Sa. Bisaya mo ni kay taga Davao del Sur man yung mga tropa si Jason Sa. So, nakapiansa na siya mga tropa. Gawas doon na po siya karon mga tropa. Tira na po kay ginatawag ni nila mga tropa kuan. Fake news ko na pirmi mga tropa. Tirano ni mga tropa nga kuan. Mga GMA. Politika lagi mga tropa. Igo gyapon sa politika. Ano yung style mga tropa nga karong panahon na. Lisod na. Alright, para ito mga tropa. Di tabaglangan. Ato-atoon si katropan Jonathan Soriano kay duha kuno kabalay mga tropa. Gilamoy kinis kalayo. Partikular diri sa may barangay Maligaya, Malaybalay City, Bukidnon, mga katropa. Katropa sa balita, katropa ng Jonathan Soriano. XFM Mindanao
1: Reports. Gilamoy sa kalayo ang duha kabalay sa Purok Trebi, Barangay Maligaya, Malaybalay City, Bukidnon. Pasado la oda sa hapon, Mayo 3, 2026, sa pag-respondi sa Bureau of Fire Protection, Malaybalay sa lugar. Hingpit nang naugdaw ang duha kabalay nga gama sa light materials nga gipanag iyahad sa Osaka alias Jisod ug alias sa Ricky. Sa pagiginabi sa XFM News Team sa Osaka residente, gibutyag ini nga nagsumikad siya buhan nga bahin ang kalayo nga paspas nga mikuyanap sa kasikbit nga balay.
2: Gid sa abuan wala wala ka kwan sir kwan man magtaw gani nga tumagikan sila mga bata dira sir pag singgit ka kun magani ka nakagawas ng tao dira sir oh.
1: Inoon wala na damay sa mga insidente sa pagkakaroon na padayon pa kining giimbestigahan sa kabimbiruhan na aron masyota ang hinungdan o gagtribok agadang nyo sa sunog mga katropa sa panahon na nga tanginit kaya na to ilayo ang mga posporog lighter sa itong mga kabataan kinanglan ng mga katropa nga malikay ta sa sunog o niya mga katropa batasano na ito ang pag-inom o xanthone na vitamin C. Aron kanun ang ligon ang atong panglawas. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lee Soriano X, FM News.
0: Thank you so much, katropang Jonathan Soriano sa detalye sa mga report samtang sa Pikas Bahin, Secretary Kakdak, mga katropa sa DMW. Gisiguro matod pang hinabang og resulta sa investigasyon sa kamatayon sa OFW nga taga General Santos City. Katropas balita, katropaga Philip Oligario. XFM Mindanao
3: Reports. Nagpaabot og simpatya si Department of Migrant Workers kon DMW Secretary Attorney Hans Leo Kakdak sa pamilya ni Queen Jo Lacrita, ang OFW nga namatay sa Dammam, Saudi Arabia ni nakalabayng Abril 8 dungan sa pagbisita niya sa Dakbayan aron pangunahan ang DMW 12 sa mga international job vacancies sa gipahigayong job fair nini aging Mayo 1 dungan sa Labor Day nga gitambungan usab ni PBBM. Sumala pa human mapaabot ni Mayor Lori Di Pacquiao ang nahitabo sa mga OFW, dali ni ining gimanduan nga makahinabi ang mga kabanay ni Queen Jo. Una nang ipaabot sa DMW 12 ang repatriation assistance, financial assistance o guban pang suporta alang sa mga nahibiling mga pamilya. Padayon usab nga gibantayan sa ahensya ang kahimtang sa pamilya aron masiguro nga mahatag sa ila ang tukma nga serbisyo ug tabang gikan sa gobyerno. Samtang nagatubang sa subong nga panghitabo, ang DMW mipaligod pag-usab sa ilang baruganan nga panalipdan ang kaayuhan sa tanang OFW o pagsiguro nga ang ilang mga pamilya dili mabiyaan sa panahon sa panginahanglan. Gisiguro ni Secretary Kakdak na nagpadayon ang ilang ligon nga seguridad sa tanang OFW.
4: Malamang sa malamang ay ito'y hinahawakan na ng mga tauhan natin. Rest assured, si kusuhin natin yung kanyang kaso at pati yung sa pamilya niya. Meron tayong disciplinary action. Marami rin tayong napasara o naparusahan ng mga private recruitment agencies. And we will subject the private recruitment agency to a full investigation. Rest assured.
3: Sa pagkakaroon, ginahulat na lang ang resulta sa gipaygayong autopsy sa patayng lawas sa OFW nga taga Jensen. Mga katropa, food supplement kadunay natural nga mga ingredients ang imong kinahanglan aron makaangkon og healthy body og strong immunity. Magsanton Plus Gold herbal capsule na adlaw-adlaw. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
0: Exciting Pilipinas. Ika sabas katropa ga Philip Oligario sa detalye sa mga report samtang sa Pikas Bahin Pulis mga katropa ga responde kini sa lungkab. Nadunggaban sa suspitsado sa Butuan City. Katropas balita, katropaga John J. Lebrias. XFM
5: alim karon na sa hospital ang usa ka sakop sa kapulisan human kini dunggaba sa usa ka suspetsado samtang mirespondi sa nahitabong pagpanglungkab sa barangay Ampayon Dakbayan sa Butuan niadtong nakalabay nga adlaw Mayo 2026. Gila ang biktima nga si Police Corporal Pagaduan sakop sa Butuan City Police Station 4 kinsa nakaangkon og samad sa iyang tiyan. Base sa report nga nadawat sa Butuan City Police Station 4 ang tawag gikan sa tag-iya sa Gas Up Hardware nga si Emily De La Torre Lozada 47 anyos human niya makit-an pinaagi sa CCTV aga nagpadayong pagpanglungkab sa iyang tindahan sa Purok Uno Barangay Ampayon alas 12:20 sa kadlawon. Daling mirespondi ang kapulisan diin na atlan ang 39 anyos nga suspitsado kinsa lumada nga taga Matubal Matalam North Cotabato nga misulay unta og pagsibat sa dihang giharangan sa baog pulis kalit nga mi hansak ang suspitsado gamit ang dala ni ining kutsilyo ngadto sa maong pulis na recover gikan sa posisyon sa suspitsado ang gigamit nga kutsilyo og kas nga kwarta nga mobalor ngadto sa 21,167 kapisos nga kinawat gikan sa hardware. Sa pagkakaron ang suspitsado ana-ana sa silda sa BCPS-4 alang sa tukmang disposasyon sa kaso samtang padayon ang giatiman sa balay tambalanan ang biktima nga nakaangkon og sama dinunggaban gikan na sa suspek. Mga katropa, ampinganta ang atong panglawas mag-inom sa makanunayon sa Xanthon Plus Gold ug Xanthon Vitamin C alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Junji Librias, XFM News.
6: Exciting Pilipinas. Ikisabas katropa ka Junji Librias sa detalye sa mga report samtang sa laing bahin mga katropa. Katong una nga bahin mga tropa bulyada sa mga balita hatong kanato magagiksona ganto sa premium dairy coffee mix mga tropa. Kapi ba nga anti-cancer, kapi mga tropa nga makatabang malikayan ang mga infeksyon o kapi mga tropa makatabang aron ang imo nga problema sa timbang masolusyonan. Kini mga tropa ang kapi mga giksona nga adunay mangustin, vitamin D3 o stevia. Premium D3 coffee mix. Ang premium D3 coffee mix mga tropa puno kini sa antioxidants, aduna pa anti-inflammatory properties og makapaubos pa kini sa imong blood sugar level. Sugdi ang imong adlaw pinaagi mga tropa sa anti-cancer nga kapi ang premium D3 coffee mix mga katropa. Dito maglangan mga tropa atong balikan mga tropa mga kaduhang hugna sa balita gikan sa XFM Mindanao Reports kay adunay motorista patay sa road crash mga tropa sa Maramag Bukidnon. Katropas balita, katropa Grostom Villafranca, katropang Tom sa mga detalye.
7: XFM Mindanao Reports.
8: Gisurayan pa og dala sa balay tambalanan ang usa ka motorista apan wala na nasalbar ang iyang kinabuhi. Ang biktima nga si Elias Kaking, residente sa Purok 6A, South Poblacion Maramag, na disgrasya sa may Purok 6, South Poblacion Maramag, pasado alas 4 sa kadlawon niatong Biyernes, Mayo 1, 2026. Sa gihimong imbestigasyon sa kapulisan, nasairan niya gikan sa North Poblacion Maramag ang maong motorsiklo og paingon sa South Poblacion Maramag Bukidnon. Samtang nagsubay sa nasangpit nga ruta nga kusog og padagan, nawad ang kineog kontrol sa iyang gimanihong motorsiklo og pakyas nga naka-apply og brake. Tungod niini, ang motorsiklo na hagsa sa kalsada, hinungdan nga nalagput ang biktima gikan sa motorsiklo og nakaangkon og grabe nga mga samad sa ulo, hinungdan sa iyang hinahanaling kamatayon. Samtang ang motorsiklo nga nalambigit sa aksidente, gidala na sa iyang mga paryente sa ilang Pinoyanan. Mga katropa, kapibanga healthy imong gipangita, mag-Xanthon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News.
6: Exciting Pilipinas! Ikisamas katropang Rostom Villafranca sa detalye sa mga balita, alas 5.44 na bahay, samtang sa laing bahin, lalaki mga tropang bilikay kini sa checkpoint, dakpan human mga tropa bakuhaan og illegal nga druga. Ivan Pulunas, kumpletong detalye mga katropa.
7: XFM Mindanao Reports.
9: Arestado ang usa ka 26 anyos nga lalaki human nga miikyas sa checkpoint og nakuhaan og illegal nga droga alas 2:26 sa kadlawon nining nakalabay nga adlaw Giila ang suspect nga si alias Kenneth, residente sa Purukwal, Barangay Tambler ning siyudad sa Jansan. Base sa report sa Police Station 5 sa General San Jose City Police Office, pasado alas 2 sa kadlawon sa diyang nagpahigay ng checkpoint operation ang mga personahe sa kapulisan sa bahin sa National Highway sa Purok Stella Maris, Barangay Tambler ning siyudad. Din gidudahan ang kalit nga pagliko sa motorsiklo nga gimaniwaan sa dasampit tinungdan nga gigukod. Malampusong na corner sa mga otoridad ang suspect sa nasampit nga dapit o gigayon nga gikapkapan na. Nakuha sa bulsa ni inang usa ka plastic sachet nga doon ay sulod nga gituwang pinaugang daon sa marijuana. Samtang giangkon sa suspect nga nagagamit siya og marijuana og napalit lang niya kini online pinaagi sa D-drop. Kasamtang ang gikustudiya sa mga otoridad ang dinakpan og pasakaan kini og kasong kalapasan sa RA 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, pili ang luwas og healthy nga bisyo. Kung adik ka sa kape, mag Santon Plus Coffee Mix na. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
7: Exciting Pilipinas!
0: Muna yung kaingon, mga tropa ba? Kano sa magiging muundang sa bisyo, mga tropa, ng mga uba na ito, no? But, lutaw kayong mga utok, mga katropa. Kabalo na makadaot, mga kaigso na ipadayon ng Gyapon. Kung naggusto mong experience, nag-experience mo, undangin na mentras wa pa, mga tropa, mo abot sa inyo ang panahon. Ano mong mahi, mga tropa, kung mga dakpan mo, anto ng mga prison mo, mga dakpan mo, mga tropa, gabig, dutan mo, maayo din ha, mga kaigsuna. Diba? Makatunog mo, manakupay, mga tropa, nga sabog o utok, mga kaigsunan. Kasukulon mo, ahat, mga tropa, mo na hinungdan sa inyo hang tropo. Alright, katapusan ng report, mga tropa, gikan sa XFM Mindanao Report sa adunay bag-o, mga tropa, high-value individual sa illegal nga droga. Dakpan kini sa by-bust operasyon sa Tandag City, mga katropa. Katropas balita, si katropang Ali Vicente.
7: XFM Mindanao Reports.
10: Anda nakaroon sa silda sa kapulisan ang usa ka lalaking giila nga high value individual human kini madakpan sa gipahigayong by-bust operation sa Barangay San Agustin Sur, Tandag City sa miaging adlaw. Ang malampusong operasyon gipahigayon sa mga personay sa Tandag City Police Station ubos sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Armando A. Martisano, Chief of Police. Giila ang suspisado sa alias Pongpong, 37 anyos, walay trabaho og residente sa Purok Pag-ibig, Barangay Quezon. Si Pongpong giingong bag-ong nalakip sa listahan sa mga makuhaan og ilegal nga droga sa maong lugar. Na-recover gikan sa posisyon sa Sospitsado ang siyam kasasye sa gituang Shabu. Lakip na ang by-bust item. Ang maong ebidensya adunay gibanabanang 5 gramos og nagkantidad kapin kun kulang 34,150 pesos. Base sa standard drug price, nakuha usab ang 1,000 ka pesos nga mark money nga gigamit sa operasyon. Ang Sospitsado ang karon sa kustodiya sa Tandag City Police Station samtang giandam na ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 nga ipasaka ngadto sa City Prosecutor's Office. Gipasalig usab ni Police Lieutenant Colonel Martizano nga padayon nilang pakusgan ang kampanya batok sa ilegal nga droga sa Tandag City aron masiguro ang kalinaw ug hapsay sa tibuo komunidad. Katropa, aron mas mutinaw ang mong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matag Adlaw alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
7: Exciting Pilipinas!
0: Ika sabas ka tropang Ali Vicente sa detalye sa baoga report karong panahon na mga tropa. Gikan din sa iyang area nga himutangan mga kaigsunan. Maunay giingon nga bisag asa tanaam ng droga. Pero ang ato mga katropa, mga operatiba, mga kapulisan, wa magin magmakulang na ini mga katropa sa paghimangno o sa pagpandakop na ini mga katropa. Dili ba Ma'am Jing Pigarido? Good morning, Ma'am Jing Pigarido. O good morning sa mga katropa kang Haji Rabara. Yan, good morning ninyong tanan niya. Salamat sa inyong pagpakita karon din sa atong pagparaguban mga katropa. Alright, direkta sa atong katapusan mga katropa sa itong weather update. Kadiot lang, kadiot.
7: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Sa atong weather update karon mga tropa dinhi sa Davao Region. Dinha ka bag-ong kalat lakat mga tropa sa panahon karong adlaw, Mayo 4 to 2026. Magpadayon ang mainiton o alimuot mga tropaga panahon sa tibuok Davao Region. Uban usab sa partly cloudy hangtod ngadto sa cloudy sky samtang init sa buntag ug udto. Gilauman sa mga tropaga kalit-kalit mga tropaga pag-ulan o thunderstorm sa hapon hangtod na kini sa gabi. Labi na mga tropa sa kabukiran o sa inland nga mga lugar. Ang temperatura karong adlaw mosaka kinigikan mga tropa sa 33 hangtod ngadto sa 34 degrees Celsius samtang ang pinakaubos mga tropa masinatian ang 21 hangtod sa 23 degrees Celsius mga katropa. Ang hangin usab magpabilin kini nga hinay ngadto sa kasarangan lamang og ang kahimtang mga tropa sa kadagatan kalma ngadto mga tropa sa hinay usab nga balod nga luwas kini sa alang sa gagmay mga tropa mga sakyanan sa sakayan. Alang kini sa oras mga tropa sa adlaw sa pagsubang. Subang mga tropang adlaw kaganiha alas 5:22 sa buntag ug salop sab kini unya mga tropang alas 5:47 sa hapon. Sobrang yapon 12 ka oras ang operasyon sa atong hayag karon mga katropa. Samtang ang bulan mga tropa musubang kini expected mga tropa unya alas 6:57 sa gabi. Musalo po sa mga tropa alas 6:10 sa buntag sunod buntag mga tropa ug mga adlaw. Ipahinom ni himangnuan mga tropa ang publiko nga magdala gyud og kanunay og payong o raincoat mga tropa tungod kini sa posible usab nga kalit nga pag-ulan o garo sa mga malikayan ang dugay mga tropa nga magpabilin sa init ilabi na mga tropa sa alas 10 sa buntag hangtod kini ngadto sa alas 3 sa hapon mga katropa. Alang sa inyong kaluwasan magmatngon sa posibilidad sa pagbaha og landslide panahon mga katropa sa thunderstorms mga kaigsuran. Kini ang pinakabag-og weather update inhi mga katropa sa Davao Region mga katropa. XFM.

jangan. Wadah batai gowar sebagai terlupa pada hod kepada usaha anak dan tabel bagai terlupa satu pagbar goban mengagak usut kusbat undang kagidlay-gidlay mga ikson. Dini sa atong tulumanon magagak terlupa atong paselamatan ang atong bakobanan nga nakaplastar bagai terlupa din sa ilaga pagkudubay subay bagai terlupa sa ilang area responsibility. Oi, Genevieve Blabador, good morning mo data. Good morning sa bina kay Lolito. Good morning yung tanan Ricaron sa may ban sa Purok 6 Mamakaw Kapalong. Okay mo mga tropa, ito pasalamatan ang ito mga XFM Mindanao Reports gikan sa XFM Bukinon, XFM San Frans, XFM Jinsan. Historia. Kung ang XFM Pagadian mga tropa naka-standby gapon. O siyempre mga katropa, nagalang karoon sa atong CEO President Doc Remilito ay sa atong mga kadagkuan mga tropa kang Sir Edwin Gary, atong General Manager. Siyempre mga tropa, gitimo sa kami sa mga Station Manager Arnel Cortez. Kaabag to sa Master Control si katropang Gabalas. O kusunod na mga tropa, experience balita din sa XFM 99.1 Mati City ni magkaoban si katropang Ken Acevedo. O din ni mga tropa sa XFM 107.1 Tagum City ni magkaoban si katropang Larsanio. Alang si Kusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Bong Omaki Algabre. Nagkasalamat! Mayo gabuntang ganatong tanan. Dalaygon ang labawang makagagam. Bye-bye! XFM 99

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabong, may mga balita nga ikaw o gako angay nga masalo. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Alas 5, stress.

0: sa mga headlines at mga balita karong adlaw.
1: Headlines.
0: Sa San Isidro Davao Oriental, street level individual kun SLI sikop sa bypass operation.
1: Headlines.
0: Rear refleksya cluster nakita sa Davao Oriental.
1: Headlines.
0: 84 kapartisipante sa Oplan Kahayag Batch 2 sa DOPPO ni graduar na kagahapong adlaw.
1: Headlines.
0: Sa headlines sa mga balitang regional.
1: Headlines.
0: 8 anyos patay samtang 14 kapasahero sa bus samdan. Human magbangga ang duha ka bus.
1: Headlines.
0: Polis nga meresponde sa lungkab dadugaban sospetsado. Nangul.
1: Headlines.
0: Sa balitang national, Representative Rinico gibatikos ang sugyot ni DILG Chief Rebulla nga buwago ng SK.
1: Headlines.
0: Sa balitang international, Estados Unidos i-withdraw ang 5,000 kasundalo gikan sa Germany.
1: Headlines.
0: Sa balitang sports, San Juan nagpatumba sa champion nga Abra. Mindoro nagpaulan og puntos sa MPBL.
1: Headlines.
0: Sa balitang showbiz.
1: Headlines.
0: Britney Spears gikasuhan tungod sa pag-drive nga hubog.
1: Headlines.
0: Mga tropa, mga headlines at mga balita karong adlaw.

0: Ting Mati City. Ano yan ang mga balita sulod o gawas sa nasod? Katropa, daw kita karon nga Lunes, Mayo 4, 2026. Welcome sa tulong atong tulumano ng Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa pangalan sa tunuray nga serbisyo publiko sa XFM Philippines, ako yung tigbalita karong adlaw. Ako kinisi katropang Ken Acevedo.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa katropa, live kita karon nga makita sa tong official Facebook page. I-search lang ang XFM 99.1 Mati City. Huwag sa itong YouTube channel sa XFM Mati Official. Huwag madunggan sa kita karong live sa itong higanting sibihanan sa radio, ang 99.1 XFM Mati City. Mga katropa, i-standby kay musulod na mga detalye sa itong mga balita karong adlaw.
1: Express Balita. Express.

0: ang lokal.
1: Balitang bukas, balita sa lokal.
0: Naihatod ka na ito sa Santon Plus Gold. Usa sa ingredients ni Katropa ang ampalaya nga makatabang sa pagpubos o pat cholesterol sa atong lawas. Aron malikayan nga makabaton og stroke o heart attack, pag Santon Plus Gold mga Katropa, mapalit sa mga suking butika nationwide. Inumdubi ka dunay nga dunay gitatak na yes to health ang imong pagapaliton.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Nagpahigayod og operasyon batok sa illegal nga droga ang kapulisan sa San Isidro Police Station, Davao Retal. Niadtong kagahapon, Mayo 3, 2026, bandang alas 4:40 sa taknang kabuntagon sa Purok kay Mito, Barangay Bato-Bato, San Isidro, Davao Retal. Sikop sa nisgutang lugar si alias Mac, usa kay street level individual kun SLI. Og nakumpiska gikan sa mga suspetsado o sa suspetsado ang gituhang ilegal nga droga nga dunay gibugatong 3 ka gramos nga mobalor sa 13,600 ka pesos base sa standard drug price. Ugot nga gipatuman ang katungod sa maong dinakman ilawom sa balaod sa Republic Act 7438 or rights of the person arrested under police custody. Sa kasamtangan, nalitina ang maong suspetsado sa San Isidro Municipal Police Station, nag-iadab na ang kasong ilawom sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Abang operasyon, ginangkuban sa personay sa San Isidro, isip nanguna sa mga operasyon, kauban ng PDEU o PIUDOPPO. Mapasalamaton ang mga kapulisan sa mga katawahan sa hugot ng suporta batok, kampanya sa ginadiling at droga, o magpanayin kining mag-monitor ilumanan sa mga tabang sa nagkanilaing barangay o functionaries sa San Isidro, Davao Oriental.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa Picas Bahin, mukabat sa 30 ka endangered Rafflesia mira ang natala sa usa ka hektarya nga bahin sa high elevation nga kalasangan sa Tarragona, Davao Oriental atol sa Joint Assessment sa Lawin Forest and Biodiversity Protection System og Senro Mate. Namutang mga 1,500 metros ibabaw sa dagat nga level. Ipakita sa site ang mga espesye na lalay mga yugto sa pagtubo. Lakip na ang pagpamulak o pag-uswag o pagkalaya nga nagpakita sa usa ka brayon nga presensya sa lugar. Ang kaplag nagpasiugda sa kabinungdanon sa kinayahan sa dapit tungod kay ang mga espesye na lista nga mga namiligro ubo sa updated nga mga nasudnong listahan sa DNR sa mga nahulga o sa mga hulga nga mga tanom sa Pilipinas. Namadikdan sa mga opisyal nga ang konsentrasyon sa mga espesye nang ilanglan alang sa panahon nga pagpanalipod sa pagmonitor nga dunay posibilidad nga dagha mga espesimen ang nagpabilin nga wala may balaan sa kasigbit nga lugar sa kalasangan dinhi sa probinsya sa Davao Oriental.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa Picas Bahin, dugang sa mga balitang balitang lokal.
1: Balitang lokal. Balita sa lokal.
0: 84 ka mga partisipante sa Upland Kahayag Batch 2 sa DOPPO ni graduar na kagahapong adlaw. Sa kompletong detalye na nuga dinhi sa XFM Mati City. Live katropang Vicente Pichon da Fort.
1: XFM Live Report.
2: Balang pusong gipahigayon sa Davao Oriental Police Provincial Office o Kondopo ang hingapos nga bahin sa kabataan at timanon, hatagan og atensyon yang anak gasa sa Ginoo o kun Upland Kahayag Program Batch 2 kagahapon sa hapon. Gipangunahan mismo sa gikonsiderang amahan sa maong programa nga si Dopo Provincial Director Police Colonel Richie Siong Bukol ang gipahigayong pito ka adlaw nga Divine Appointment og Moral Recovery Program ubo sa Upland Kahayag nga nagsugod kaniadtong Abril 27 hangtod kagahapon ang adlawa nga gihimo sa sulod sa Dopo Compound sa Barangay Dahikan, Siyudad sa Mati. Subay sa mong programa, anaa sa 84 tanan ka mga partisipante kabatanunan gikan sa nagkadaiyang munisipalidad sa tibuok probinsya sa Davao Oriental. Lagip na ang component city of Mati ang nigraduar sa mong programa og nakabaton og sertifikasyon ubo sa mong kalihukan. Ang mong pito ka adlaw nga aktibidad na himong malampuson pinagi sa panaghiusa sa mga personahe sa Dopo, mga representante gikan sa Love Philippines Movement og sa hugot nga pagigalayon sa Junior Chamber International o kon JCI Mati. Tubong sa naasoy nga programa ang pagpalig-on sa moral ug espiritual nga aspeto sa mga minor di edad nga kabataan-unan nga nahilambigit sa mga gang riots ug uban pang krimen nga gibansagang mga Children in Conflict with the Law o kon CICL sa Dibok Probinsya sa Davao Oriental pinaagi sa mga aktibidad nga nakabase sa mga maayong pagtulunan, mga maayong pulong nga kinutlo sa Biblia o ang laom nga pagtugkad sa mga nasinati ang suliran sa maong mga minor di edad. Aron mahatag gayud kanila ang hingpit nga pagsabot o gikinahanglang pag-amuma, lakip sa nasambit nga programa, bao ang praise and worship sessions o ang paghatag o positibong mensahe nga nagdasig sa mga partisipante nga makapamalandong o maghimo o positibong kausaban sa ilang mga kinabuhi sa pagpanguna usab ni Ms. Mari Cardiquina, Pastor Police Captain Napoleon Sabes o Pastor Police Lieutenant Colonel Ricky C. Obenza nga mausab ang kasamtangang pikado sa Dopo. Gitambungan ang maong graduation program ni Davao Oriental Vice Governor Maria Glenda Rabat Gaita nga mao'y nirepresentar kang Davao Oriental Governor Nelson Boy Denghirang, ana usab ang presidente sa JCI Mati nga si Mr. Bernrance Escobilla og daghang mga miyembro sa ilang grupo. Sa iyang mensahe alang sa mga partisipante, gibutyag ni PD Police Colonel Bukol nga pinaagi sa pagtinabangay sa mga personahe sa Dopo, mga religious groups og JCI Mati. Lakip na usab ang hugot nga suporta ni Mati City Mayor Joel Mayo C. Almario og Governor Nelson Denghirang ang Oplan Kahayag Batch 2. Nakabot gayud diini ang mga gikinahanglang suporta sa rehabilitasyon o reintegration program sa mga kabataan pabalik sa komunidad. Para kanunang healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa ni sa balita, gikan sa City of Mati. Para sa nagahiusang Pilipino, para sa Pilipinas, kini si Katropang Vicente Pichon the Fourth. XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat Katropang Vicente Pichon the Fourth sa detalye sa mga balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Duha kanotadong gipangita sa balaod, dakpan sa sunod-sunod nga operasyon sa siyudad sa Tagum. Sa kompletong detalye ni Katropang Lar Sanyol.
1: XFM Live Reprive Report.
3: Malampusong naaresto sa otoridad ang duha ka individual nga notadong pinangita sa balaod sa sunod-sunod nga operasyon sa mga sakop sa Tagum City Police Station. Inubanan sa ubang elemento sa kapulisan, naglakip ang mga nadakpan sa usa ka alias Mer, 29 anyos, gila isip top 9 most wanted person sa provincial level. Kansa nadakpan sa barangay Pagsabangan, Tagum City, alas 10 antak na sa daging gabi. Gidakop si alias Mer pinasikat sa warrant of arrest gikan sa korte tungod sa kaso paglapas sa Republic Act 7610 kon statutory acts of lessee business nga dunay piyansa na katirad og 200,000 pesos samtang ni baguhay lang. Arestado usab ang kalalaki nga si alias Rod, 51 anyos, kansag ilang top 3 most wanted person pinaagi sa niyo sa pagbanigamot sa kapulisan sa pag-serve ang warrant of arrest sa barangay Pukon, Tagum City. Sumalapa nga ang pagdakop kang alias Rod nga dunay kalambigitan sa iyang getubang nga duha ka ihap sa kasong acts of lessee business nga dunay 400,000 pesos nga piyansa o rape by sexual assault nga wala piyansang girekomenda. Balhog na mga dinakpan sa Tagum City Police Station alang sa tukmang disposisyon aron mapadubag kini sa ilang nabuhat nga krimen. Kahinon lumang nagipamahayag ni Police Lieutenant Colonel Frederick Delis, Chief of Police, nga parayang gipakusgan sa ilang puwersa ang pagpangita sa mga wanted person sa katuyuan nga matagan o kasulbaran ang mga krimen ubos ay pagdumala aron ang hostisya makabuot sa mga nahimong biktima. Para malami ang ngisi, mag-Santon Vitamin C. Katropang mo sa balita sa Tagum City alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lar Sanyol, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat Katropang Lar Sanyol sa detalye sa mga palita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Motorista na kuhag droga sa checkpoint. Sa kompletong detalye ni Katropang Darwin Dulatre.
1: XFM Live Reprive Report.
4: Arestado ang usa ka motorista human kini nakuhag droga sa gimontar na checkpoint sa sakop sa Tagum City Police Station. Ubos sa direktiba ni Police Lieutenant Colonel Frederick Diles, Chief of Police sa Purok Tubi, La Filipina, ning siyudad sa Tagum. Alauna 44 ang takna sa niaging kadlawon. Nailhan ang dinakpan nga si alias Julito, 46 anyos, wielder, residente sa Barangay Santo Niño sa Wata, Davao del Norte. Sumala sa report sa Tagum City Police, ipatuman sa kapulisan ang checkpoint alang sa implementasyon sa RA 4136 o anti-criminality. Unong sa operatiba ang maong lalaki sang netwala kini nagsulob og standard helmet na paglapas sa RA 10054 apan misulay kinig sibat. Hinunan nga giaresto kini sa paglapas sa Article 151 sa Revised Penal Code Resistance Disobedience Person in Authority. Samtang gipahigayon ang body search na kumpiska ang usang kapakiting gituwang shabu na mitimbang og 0.6 gramo ng kantirad og 680 pesos drug paraphernalia, non-drug item og usang Honda TMX ng motor na walay plaka. Balhog ang suspect sa Tagum City Police Station og magatubang sa kasong paglapas sa Section 11 o 12 sa RA 9165, Article 151 sa RPC, RA 10054 o RA 4136. aron molikod ang tuhod, makasugakod, bisag maglohod, magturbo melinanser matagdulog. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropang Darwin Dulatri sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Katapusang hanay sa itong mga balitang lokal, sunod-sunod nga man at operation sa Davao del Norte, top 6 of top 9 most wanted person na sakmit sa mga otoridad. Sa kompletong detalye ni katropang Bong Algabre.
1: XFM Live Report.
3: Nagpadayon ang ipakusgang kampanya batok sa mga wanted person sa Davao del Norte Police Provincial Office kuban sa sulusunod nga walang pusong manhunt operations nga ito Mayo 1, 2026 nga misangpot sa pagkasikop sa pipila ka mga high value targets lakip ng top 6 o top 9 most wanted person sa level sa probinsya. Ubos sa liderato ni Police Colonel Glenn G. Cristenes, ipakita sa kapulisan ang ilang ligon nga determinasyon sa pagpatuman sa balaod o pagmintinar sa kalinaw o kahapsay sa probinsya. Sa unang operasyon alas 10:05 sa buntag, nasikop sa niyosan pwersa sa Tagum City Police Station nga gipangluhan ni Police Lieutenant Colonel Frederick E. Delis uban sa Davao Norte Provincial Intelligence Unit, Provincial Investigation and Detection Management Unit, 1st Davao Norte Provincial Mobile Force Company o Regional Mobile Force Battalion 11 ang usa ka suspitsado nga nilang alias Elmer ang top 9 most wanted person sa probinsya. Yatubang nini ang kasong Statutory Acts of Lasciviousness ubos sa Article 336 sa Revised Penal Code ug kalabutan kini sa Section 5 sa Republic Act 7216. Sunod nini alas 10:18 sa buntag, nasikop usab sa operasyon sa Panabo City Police Station nga gipangluhan ni Police Lieutenant Colonel Dexter R. Cuevas ang alias Mark, ang top 1 most wanted person sa city level tungod sa kasong rape by carnal knowledge non-bilable o rape by sexual assault. Sa alas 2:52 sa hapon, nadakpan sa Kapalong Municipal Police Station ubos ni Police Major Brian Patalinghog si alias Danry, ang top 6 most wanted person sa probinsya nga nagatubag og kaso nga acts of lasciviousness o qualified rape of a minor. Sa laing operasyon, nasikop usab sa Carmen Municipal Police Station ubos pagmando ni Police Major Lope I. Cibreros III ang usa ka alias Ray, ang top 5 most wanted person sa municipal level pinagi sa warrant of arrest alang sa paglapas sa Section 11 Article 2 sa Republic Act 9165 nga walay gitakda ang piyansa. Samtang alas 3 sa hapon, nadakpan usab sa Braulio E. Duhale Municipal Police Station nga gipanguluhan ni Police Captain Alon Arts Daog ang usa ka alias Kim sa Barangay Duhale tungod sa kasong acts of lasciviousness. Tungod din ni gidayeg ni Police Colonel Cristenes ang naghiusang paningkamot sa tanang operatiba o pagpasiugda nga magapadayon ang DNPPO sa pagpakusog sa 7 manhunt operations batok sa mga wanted person. Giyawag usab sa kapulisan ang publiko nga magpadayon sa pagbantay o aktibong magtinabangay pinaagi sa pag-report sa mga kadudahang individual aron mas mapalig-on pa ang kalinaw o seguridad sa komunidad. Katropa siguruha nga cleared ka sa mga balatian. Kinahanglan lig-on ang imong immune system. Mag-Sanson Vitamin C para immune system lagsik perme. Alang sa sa Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropang Bong Algabri sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 22 ng oras, mga katropa. Saraing bulyada sa itong mga balita, sa itong mga balitang regional.
1: Balitang regional. Balita sa regional.
0: Ngay hatod ka na ito sa Santon Vitamin C. Butabang na ito sa pagpalambo sa itong immune system. Aron pamilya, dili dali magkasakit og magbalipayon, inom na og Santon Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C maulang ang Santon Vitamin C mapalit sa mga suking butika nationwide.
1: Express Balita. Express Balita.
0: 8 anyos patay samtang 14 kapasahero sa bus samdan human magbangga ang duha ka bus. Sa kompletong detalye ni katropang Ivan Polo na nanukad sa XFM Jensen.
1: XFM Live Report.
3: Nagbangutan karon ang pamilya sa 8 anyos nga batang lalaki nga si Raymond Balongo nga taga Barangay Santa Maria, Davao del Sur. Human mitaliwan sa kinabuhi samtang padayong gitambalan sa ospital ang 14 ka pasahero human nga magbangga ang duha ka bus sa National Highway sa Sitio Buayan, Barangay Balandag, Malungon sa Rengani Province. Alas 11:20 ning niaging gabi, gikalambigitan ang disgrasya sa yellow bus line nga gabiyay gikan Davao padulong sa Jensen, sakay ang 41 ka pasahero nga gimaniwan ni Bernie Maribao Kahita, 42 anyos,
5: nga taga Purok Malok, Barangay Labangal ning siyudad sa Jansan, samtang kabangga niini ang bus nga King Long sa Mindanao Star nga nagbiyahe gikan sa Jansan padulong sa Davao. Sakay ang 37 ka pasahero nga gimaniwaan ni Arnold Algabre Hinobesa, 56 anyos nga lumulupyo sa Purok 16, Butuan City. Sumala ni Police Lieutenant Giovanni Ladeo ang station commander sa Malungon Municipal Police Station nga pag-abot matud pa sa korbadang dalan sa nasambit nga lugar, nabanggaan sa Mindanao Star ang tunga nga bahin sa Yellow Bus. Di nagalingkod matud pa ang bata sa bahin sa bintana. Maong grabe nga napuruhan, inungdan gideklarang dead on the spot.
6: Naabot niya ang kalalitnaan. So ang may dako nga damage itong bus nga pato ginsan kasi tinamaan ang ano niya, ang gitna. Nandoon yung 8 years old na bata na namatay.
5: Sa kakusog sa impact, 14:41 kapasero ang daling gidala sa Balay Tambalanan. Uman na samdan samtang wala na angol ang mga pasero sa Mindanao Star. Ingon man ang duwa ka driver, dako usab ang damyo sa duwa ka bus. Inungdan gi-impound dayon sa kapulisan. Sa pagkakaron, buot dalon sa mga kabanay ang pateng lawa sa bata sa ilang lugar, samtang gisagup na sa bus company ang tanang galastuhon gikan sa pagpahaya hangtod sa paglubong sa bata. Subling nagpainom dumang kapulisan nga likayan ang pagmaneho og sobra kapaspas aron nga malikay sa mga susamang disgrasya.
6: Dapat ma-educate ang driver nga hindi kita magpadagan og paspas. Control lang.
5: Mga katropa, siguruhang kondisyon ang imong lawas og walay gibating sakit. Inig magmaneho sa sakyanan aron malikay sa disgrasya. Tumarka nunay og Sunphone Plus Gold. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: XFM Report.
0: Kaya salamat katropang Ivan Polonan sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Polis nga responde sa lungkab na dunggaman sa suspect sado. Sa kompletong detalye na nukad sa XFM San Francisco Agusan del Sur, katropang John G. Librias.
1: XFM Live Report.
7: Nagpaalim karon sa hospital ang usa ka sakop sa kapulisan human kini dunggaba sa usa ka suspitsado samtang mirespondi sa nahitabong pagpanglungkab sa Barangay Ampayon, Dakbayan sa Butuan niadtong nakalabay nga adlaw Mayo 2026. Gila ang biktima nga si Police Corporal Pagaduan, sakop sa Butuan City Police Station 4, kinsa nakaangkon og samad sa iyang tiyan. Base sa report nga nadawat sa Butuan City Police Station 4, ang tawag gikan sa tag-iya sa Gas Up Hardware nga si Emily De La Torre Lozada, 47 anyos, human niya makit-an pinaagi sa CCTV aga nagpadayong pagpanglungkab sa iyang tindahan sa Purok Onoh, Barangay Ampayon, alas 12:20 sa kadlawon. Daling mirespondi ang kapulisan diin na atlan ang 39 anyos nga suspitsado kinsa lumada nga taga Matubal, Matal Lam, North Cotabato nga misulay unta og pagsibat sa dihang giharangan sa baog pulis kalit nga mi hansak ang suspitsado gamit ang dala ni ining kutsilyo ngadto sa maong pulis na recover gikan sa posisyon sa suspitsado ang gigamit nga kutsilyo og kas nga kwarta nga mobalor ngadto sa 21,167 kapisos nga kinawat gikan sa hardware. Sa pagkakaron ang suspitsado ana-ana sa silda sa BCPS 4 alang sa tukmang disposisyon sa kaso, samtang padayon ang giatiman sa Balay Tambalanan ang biktima nga nakaangkon og sama dinunggaban gika na sa suspect. Mga katropa, ampingan ta ang atong panglawas mag-inom sa makanunayon sa Xanthon Plus Gold ug Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropang John J. Librias sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Katapos ang hanay sa itong mga balitang regional. Duha ka lalaki na disarmahan sa Valencia City human gingong ni sulong sa usa ka panimalay dihang ipasangin lang ng ngawat og kanding. Sa kompletong detalye na nukad sa XFM Bukidnon, katropang Michael Rick Cabo.
1: XFM Live Report.
8: Na di sa armahan sa kapulisan ang duha ka individual dihang ni sulong sa usa ka panimalay sa Purkwatrong Parangay Lilingayon, Valencia City, Bukidnon. Nga doon ay bitbit ng armas, human sila gya kusahang nangawak o ganding. Nahitabo ang insidente pasado alas 11 sa gabi ni atong Mayo 2, 2026. Ang mga sakop sa Valencia PNP ni respondi sa lugar, human nakadawat o report gikan kang alias Busing, 30 anyos nga lalaki nga gingong ang iyang duha katrabahante. Nalambigit sa komosyon nga gingong na ispatan nga ana sa gawa sa iyang panimalay nga dunay bitbit nga armas. Base sa investigasyon sa Valencia PNP nga ang mag-asawang biktima niadto sa pinuyana ni alias Busing diin at bang lang sa ilang balay. Sumala sa asawa nga iyang namatikdan ang duha kalalaki nga naglakaw-lakaw gawa sa ilang balay. Gipahibalo dayo niya ang iyang bana o ang tag-iya sa balay. Ilang na ilan ang duha kasuspek nga gingong nagdala sa wala matinong armas nga nakaagat ni alias Busing nga mangayo og tabang sa pulisya. Matud sa biktima, nasuko kaniya ang mga suspek sanglit ila kining gipasanginlan sa pagpangawat sa ilang kanding. Dugang pa, nagpahigayon og hot pursuit operation ang mga operatiba nga niresulta sa pagkasikop sa duha ka mga suspek og narecover ang usa ka shotgun nga loaded sa tulo ka live 12 gauge cartridge og usa ka kalibre 38 nga revolver nga loaded sa unom kabuhing bala. Ang duha ka mga dilakpan mag-atubang sa kasong kalapasan sa Republica 15591 kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yeast Health Incorporated, labi na ang premium D3 soft gel capsule alang sa nakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Michael Caratoricabo, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropang Michael Ricabo sa detalye sa mga balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:30 tong oras, mga katropa.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas.

0: 9.1 Makti City. O gadungan usab sa atong YouTube channel sa XFM Makti Official o sa atong higanting sibihanan sa radyo ang 99.1 XFM Makti City.
1: Express Balita.
0: Dugang bulyada sa itong mga balita, sa itong mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal.
0: Kahihatod ka na ito sa Santon Plasco Pemex. Kini makatabang sa pagpugong sa pipila ka mga sakit nga hinungdan sa pagkawala sa memorya. Pakusgo ng cognitive function sa auto kamoy hinungdan sa pagkawala sa memorya. Ma-regulate ang pagpitik sa kasing-kasing o mupakalma sa nervous system. Tungod kay ang Santon Plasco Pemex, wala kini caffeine mga katropa. Kung kape ang mong hilig, pag Santon Plus Coffee Max na nga pinaka nanambal pa dyan ka sa Santon Plus Coffee Max.
1: Express Balita.
0: Gibatikos ni Kabataan Party List Representative Attorney Renico si Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla tungod sa ang sugyot nga buwago na ang sangguniang kabataan kun SKA human sa mga aligasyon nga korupsyon nga naglambigit sa duha ka SKA chairman sa Makati City. Sumala ni ko, dugay na nilang gipanawagan ang political dynasty. Ang mga angay nga buwagon, dili ang SKA. Matod pa niya nga kasagaran walay choice sa kabataan ug napugos lamang sa pagsunod sa bulok nga sistema. Kinumduman nga gisugyot ni Remulla ang pagka-abolish o pag-abolish sa SK human, gisuspende ang duha ka SK chairman sa Makati City tungod sa ilang giingong pagkalambigit sa korupsyon. Dugang ni attorney ko na dili pareho ang sulti o buhat kung buguhaon sa gobyerno. Ang higayon sa kabatanunan nga mamuno tungod dahil sa korupsyon. Samtang nagapakabutabungol kini sa dugay nga sistema sa korupsyon sa Malacanang.
1: Express Balita.
0: Alas 6:33 ng oras mga tropa sa itong mga balitang international.
1: Balita sa international.
0: Kahihatod ka na ito sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus gito yung pagkimo alang sa batang adunay piktibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata ug uban pang balatian sa mata katropa. Pag Vision X Plus.
1: Express Balita.
0: Gipagawas ni U.S. War Secretary Pete Hegseth ang mando sa pag-withdraw sa kapin 5,000 katropang sundalo sa Germany sulod sa sunod tuig. Gihimo ang anunsyo human sa unang hulga ni U.S. President Donald Trump na kuhaw ng mga tropa sa kalyado sa North Atlantic Treaty Organization kon NATO nga Germany. Naitabo kini taliwala sa tensyon ni Chancellor Friedrich Merz nga miingon nga gipakaulawan sa Iran ang US sa negotiating table samtang gibatikos sab ni Trump ang giingong pagdapig ni Merz sa ideya sa nuclear weapon sa Iran. Sumala sa Pentagon na spokesperson nga si Shane Pernil o Pernil gilauban nga mahuman ang pag-withdraw sa sunod unom hangtod 12 kabulan. Base sa datos ni adtong December 31 to 2025, adunay 36,436 ka US troops sa Germany, 12,662 sa Italy, ug 3,814 sa Spain. Sumala sa NATO spokesperson nga si Alison Hart, paraan nga gina-review o gipa-review og nangita pa sila og dugang detalye sa rason sa pag-withdraw sa mga sundalo. Gitawag usab ni Trump ang NATO nga paper tiger og walay pulos.
1: Express Balita.
0: Alas 6:35 tong oras mga katropa. Sa atong balitang sports karong adlaw.
1: Balita sa sports.
0: Ngayon hatod ka na to sa Turbo for Men Enhancer. Pangalan pa lang Turbo na. Turbo for Men Enhancer mga katropa. Naputol ang dugay nga dominasyon sa Abra Solid North Waver suman sila gipildi sa San Juan Knights sa score nga 66-58 sa Maharlika Pilipinas Basketball League kon NPBL 2026 season ni adtong Mayo 2 sa Phil Oil Eco Oil Center. Gipahunong sa Knights ang 13 ka bulan nga winning streak sa defending champion sa Waver nga dunay score nga dunay 48 kasunod-sunod ganaog sugad ni atong Marso 2025. Sa mga dula ni palag ang San Juan pinaagi sa 8-0 run of fourth quarter.

0: James Cuerra Cotoye. Aron mapalayo ang labaw ngadto sa 56-44. Bisan og Bisolaya og balik ang Abra pinaagi sa 10-1 run nga gipangunahan ni Mike Ayunayon. Aron mapadaol sa score nga 54-57. Nagpabilin gihapon nga lig-on ang depensa sa San Juan nga gisuportahan nila Alarcon Reynaldez o Raylan Torres, Gary Abardiano o Patrick Slit. Si Alarcon na piling best player of the game human mo poste og 8 ka puntos, 8 ka rebounds, 6 ka assist, 2 ka steal samtang si Aldrich Ramos naghatag og 12 ka puntos og 7 ka rebounds. Si Quico T, Miss Meteo Sab og 10 ka puntos mga katropa.
1: Express Balita.
0: Bago katang balitang sports, kagyatod ka nato sa Turbo for Men and Answer. Pangalan pa lang, Turbo na.
1: Express Balita.
0: Makatropa lang, salamat sa mga nag-view sa itong Facebook Live. Good morning, di ay sa itong mga viewers. Thank you so much, katropa, sa itong official Facebook page ang XFM 99.1 Mati City. Good morning kang Ricador Odarbe, good morning. Parikoy katropang Randy Santisas, good morning. Dagan salamat katropa sa iyong pagsunog sa itong Facebook Live. Katropa, ay magkalimot ha, katong wala pangatod sa Yes to Health Clinic. Kami nagkatalang produkto nadungga dire sa XFM. Iyon na mapalit mismo gawa sa mga pharmacy katropa. O dito mo, mo sa pharmacy, sa XFM, sa Yes to Health. Nakanindot dito, pag dito mo mupalit ka tropa, kay masultihan mo kung unsay nindot ana inyong balatian, magiyahan mo ka tropa. So atong Yes to Health Clinic and Pharmacy, naka na may mutang, diya sa may A Square Building, Barangay Central, Mati City. Ang pinaka tinamban ng address ni para matunan dyan, nakilid sa may Baywalk. Okay, Baywalk sa A Square Building, ubos ragyod sa bagong Pag-ibig Office, okay? Ubos sa bagong Pag-ibig Office, nadra may mutang ang Yes to Health Clinic and Pharmacy. Nanay ka nakabutang sa kawas ha, nga signage nga Yes to Health Clinic and Pharmacy. Diyari gina sa may Baywalk, Barangay Central, Mati City, mga katropa.
1: Express Balita.
0: Ubos ra pod na sa bagong Pag-ibig Office, okay? Good morning usab sa mga naka-tune in karon mga driver. Good morning. Muraga ugma. We hope na dili mo taas ang presyo sa diesel o sa gasolina. Kaya doon na beto estimated na mo taas ugma ang diesel or gasolina. And we hope na mubaba gihapon. Otro ang taning pangunauna sa itong nagtala ni ining sa itong sa Department of Energy o unsabay dagang ni daga ni katropa kay apektado na po talang. Tanan dyan wala exemption ni ini. Gawas yan ito mga kawatan nga politiko. Okay, katropa ha? Ugma, naman lang ito ha. And sa mga drivers karon nga nagpiparan o pamahal na ang uban karon na sa mga karinderya, ang uban na sa mga bakery na mainit. Good morning sa inyong tanan diya mga katropa. Alas 6:39 itong oras, ligaban sa programang Express Balita sa Bundag.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Nakatropa, bako ito'y naglangkop o mga hagpat ng mga balita karong nga dawa. Nagpapalayon sa produktong ginama sa Yes to Health, sama na lang sa Santon Vitamin C, Premium D3 Copamax, Santon Plus Gold, Santon Plus Copamax, Santon Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, Vision X Plus Turbo for Men Enhancer. Sa ngalan sa tinungreng ang servisyo publiko sa XFM Philippines, huwag din sa XFM Mati 99.1, pinupadan sa pagdumala sa itong station manager katropang Arnel Cortez. Ex-standby mga katropa kay Musuro Dang, programang Bullseye, unyang alas 7, hindi makawad si katropang Vicente Pichon IV. May isgutan ng lokal, national, international, huwag sa itong mga entertainment katropang mga balita, inyong madunggan katropang, unya sa itong komentaryo. Sa itong Bullseye program, Lunes at Biyernes. Huwag kita ko oras makatropa sa itong programang Express Balita sa Buntag. Alang sa nagkaisang nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako kini si katropang Ken Acevedo, XFM News, Madayon Adlaw, Davao Oriental.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw

0: buntag.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatin sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: XFM!

0: ng mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin. Kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa Premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng Premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng Premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng Premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 na beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang Premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang Premium D3 ay may sangkap din na Moringa Oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang Moringa Oil na nasa Premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin. Kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Sa Top Plus Gold User, atong paminawon.
5: Ako si Jonathan Layaw, kapat-pat malabalay. Ako yung dati nga pagpanakit sa akong tangko o ay blood na ko. Sa hal pagod, makabati ko gusong lipon. Ako nga makadingos ko sa radyo o nangang tagpap. Ngayon nga, kasi makabahan na akong lula. Ako ni Palito, akong gitistingan, akong giminto. Nakaharap yung buwat ng stop, akong nabantayan. Na nawala naman doon sa takit sa akong tangko o lipong lipon. Bagong salamat sa Tantan Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo ng Tantan Plus Gold. Basing pareha na ako, baangay sa maano. Ako daw si Jonathan Layaw, Tantan Plus Gold. Yes, sir,
4: Santon Plus Gold, papak yes to health. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tumod sa aking insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lamig yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, Santon Plus Coffee Mix
0: kamo. Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Medyod magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisa ko patra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtungarko sa Vision X Plus, di klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Pag inom mo Premium D3, ragyan na kapalagsik na kubali. Itong niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumahan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si D.I.C. Leonida, taga Barangay Science.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Pre, purma daw. Tingga makadto.
11: Purma da gani, pre. Pero may problema.
10: Ay, ano na aw?
11: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
10: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na, pre.
11: Turbo?
10: Oo,
11: turbo.
10: Tumara. 30 minutos, antes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Moon.
9: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi turbo.
4: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
14: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
15: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi tinagalin niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
16: Iya, Sakel Mamawan. Kaming akong council, 1976, kami siya nagsugod. Dili na man siya maayo ang antibiotic mao nga dito nagpaingon sa Santon Plus. Kasi yun ako, kanang sa una, hindi ko katulong po. Lili mo nga na akong baba.
14: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
17: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
18: Ah, sakit kaya akong tiyan, Lula.
17: Nganong man?
18: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
17: Mali na nga

0: regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits. Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay ng cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutaconjic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells araw malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutaconjic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa pre-

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulsaay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

Davao Oriental. Good morning, City of Matik. Welcome na mga higala diri karon sa atong exciting Monday edition. It's a 4 na mga higala sa bulan sa Mayo, tuig 2026. Sa pangalan gihapon mga higala, sibuk banay hanay og puwersa sa XFM Broadcasting Network Philippines. Magpanguna mga higala sa atong pinalangga og tinahod nga president at CEO nga si Dr. Remilito Oy. Sa atong vice president mga higala si Ma'am Olivine Oy. Pagdumalahan mga higala sa atong general manager katropang Sir Edwin Garing. Sa pagtimon mga higala sa atong station manager katropang Arnel Cortez. Kinigihapon mga higala ang inyong anchor man, ang inyong Mr. Bullseye Mati mga katropa. Uyugi ko ninyo mga higala hangtod alas 9 sa iyong kabuntagod karumbuntaga. Ining atong imbukada nga adlaw karong simanaha mga katropa. Monday morning edition. Kinigihapon si katropang Vicente Pichonda Ford. Maganda mga higala sa itong mga technical partner engineers sa technical side. Kauban na ito karumbuntaga mga katropa. Si katropang Ken Acevedo. O si katropang Virgil Picong Ordenesa. Maguhay lang nato mga katropa, nabatian ang pagkatunusab ni katropang Ken Acevedo mga igsuod sa mga labong labas ng mga impormasyon. Dili mga nagunang balita sulod sa 24 ngadto sa 48 oras mga higala. Pinagi sa Express Balita sa Buntag mga katropa. Good morning sa tanan natong mga kaigsuonan diri karon sa atong siyudad sa Mati mga igsuod. Kamay size nato tanan ka mga kabaranggayan mga higalang nasakupan sa atong siyudad madayaw nga buntag ka natong tanan. Dawata mga higala mga suki o pinalangga natong mga tigpaminaw. Ang among mainitod o ginisingkasing mga higala nga pagdimaya ang anha kaninyong tanan. Kauban mga higala sa inyong tagsa-tagsa ka mga pamilya kabanay. Mga pinalangga o mahal sa kinabuhi karong buntaga mga igsuon. Ang among panghinaot mga higala nga kabong tanan mga katropa. Ala mga igsuon sa maayong pakahimtang karong buntaga. Kauban sa tagsa-tagsa ninyo ka mga kabanay mga igsuon. Nakamos maayong kahimtang mga igsuon inubanan mga higala sa tanang grasya mga katropa. Gikan sa atong labang mga gahom nining atong unang imbukadang adlaw sa simana mga igsuon. Nakitang tanan mga higala gitagaan karong buntaga mga katropa. Sa katawhay mga igsuon kapiskay sa atong tagsa-tagsa ka mga panghunahuna. Kaligdong mga igsuon sa ato mga balatsyagon o kadasig mga higala sa tanang pagsulay mga katropa sa tanan natong buluhaton mga igsuon para karong adlawa mga igsuon. Report mga higala lakip na sa ato mga kasigbit mga higala mga silingang kalungsuran sakop sa probinsya mga igsuon. Good morning madayo nga buntag ka natong tanan diri karon sa atong unang distrito mga katropa. Yakaros lungsod mga higala sa Tarragona, Manay, Caraga, Boston, Katiil, Baganga mga higala good morning. Sa ato mga kaigsunan sa ikaduhang distrito mga katropa sa probinsya sa Davao Oriental. Diri karon sa lungsod sa Gobernador Generoso, lungsod sa San Isidro, Banay-Banay, Lupon. O sa tibok City of Mati mga katropa. Lunes na usab mga igsuon imbukada sa atong adlaw karong semana mga higala. Unang adlaw mga katropas trabaho o pag-eskwela. Kumusta ba ang atong preparasyon sa atong mga ginikanan nga sayo pa lamang mga katropa? Early morning pa lamang mga igsuon. Nagpanikaisikay, digamo na mga higala. Nag-function o nagkugi na karong buntaga mga igsuon. Sa ato mga kaigsuonan nga nakaroon skilid sa mga kabaybayunan mga higala sa atong shoreline community. Good morning madayo nga buntag ka na itong tanan. Kumusta ang hapak sa balod karong buntaga sa ato mga kabaybayunan? Wala ba yan ay kabalakan diha mga katropa? Tama o gaya ay lang ba? Ang kining atong hapak o ang level karon sa atong tubig o balod mga igsuon. Sa ato mga kaigsuonan mga katropa nga nakaroon stag-satag sa ninyo mga igsuon. Sa mga tamnanan, mga umahan. Good morning, nakapangapin na ba ang tanan mga igsuon? Muni ang, kung ano ba mga katropa, muni ang tradisyon nato mga Pinoy mga igsuon. Kining pagpangapin nato sa iyo sa kabuntagon mga higala.
Ha, lisod ka i-function mga igsoon kung wala ta nakapangapi mga igsoon. O bitaw mga katropa, si katropang Vicente Pichonda Ford. Kami diri sa atong sibihanan mga igsoon sa XFM 99.1 Mati City. Sa among matag pagmata sa iyong kabuntagon, mga higala pagprepara sa atong mga obligasyon diri karon sa atong sibihanan. Among ginatimpla nga kape mga higala, kape nga healthy gayo. Kape mga higala nga dili lamang lamian nga kape ang atong mahigop mga katropa sa sayong kabuntagon mga igsoon apan na nakapanambal pagkita. Ako mga katropa ang atong timplahon sa matag tinion. Dili lamang sa tinion sa kabuntagon mga higala sa atong pagpangape. Pero way limit ni mga higala katungod kay all natural mga katropa. Kining atong lamian ug healthy nga kape ang Santon Plus Coffee Mix. Doon na kay kapalian mga higala ang Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix. O di ba ka ang atong premium D3 Coffee Mix mga higala. Kining atong mga lamian ug healthy nga mga kape. Katabang kayo't mga higala nga mapugngan kining mga sakit ug balatian na maoy posible makapaluya sa atong pamilya mga higala. Tungod kini sa mga katropa sa mga viruses ug bakterya. Ang sagol ug anaa sa kuan mga katropa, apil na to mahanggap mga higala. Dari karon sa atong ginaginhawa o ginahanggap nga hangin mga katropa. Kini kape na to mga higala mo kini ang mga kape nga healthy mga igsoon nga itong kipangita. Kape mga higala nga makatabang nga mupaligon sa atong mga immune system. Aron dili kita dali matakbuyan mga katropa nini mga sakit o balatian. Tungod kaya doon na kini mga nindot nga ingredients mga higala. Atong Santon Plus Coffee Mix mga higala. Doon na kini kamunggay, mangustin o soya beans. Kaya puro mga healthy nga ingredients mga higala gawas pa nini. Atong mga kape mga katropa ang Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix mga higala. Puro kini healthy mga igsoon, all natural. Walay caffeine mga igsoon, wala po'y mga kemikal, mga higala, kining artificial nga kemikal na makataod sa atong panglawa. Busa mga katropa sa atong pagpangabi, inumdumi kanunay mga higala, timplaha. O ginuma mga higala ng atong mga lamian o healthy nga kape ang atong Santon Plus Coffee Mix, atong Santon Gold Coffee Mix o atong Premium D3 Coffee Mix mga igsoon. Ang atong mga lamian o healthy nga kape mga higala, mga ginikanan, mapalit kinis inyong mga suking butika nationwide. And mapalit o makita po din mga higala sa atong mga Yes to Health Clinics mga igsoon. Dirigan ato mga higala sa City of Mati ang atong Yes to Health Clinic. Sa yun lamang tultulon mga higala. Tungod kaya na alam kita diha kanon sa may ground floor A Square Building sa may Quezon Street, Barangay Central ng siyudad sa Mati mga igsoon. Naalag yun ta mga higala, ubos o tungod gabahin mga katropa sa bagbo nga Pag-ibig Office mga igsoon. Dako, klaro ang atong karatula mga higala o makita galihan ninyo ang atong mga display areas. Hindi nga itong mga lindot nga produkto mga igsoon. Musta nga ito mga kaigsunan? Karon nga na, karon sa mga merkado publiko, mga katropa. Nga ito mga kaigsunan o mga kugihan nga mga ambulant vendors, karong buntaga mga igsuon. At ito mga sari-sari store owners, mga higala, at ito mga tindera. Good morning, kaninyong tanan, hinaot pa mga higala nga nakakamus, mayong panglawas. Mayong kahintang karong buntaga mga igsuon. Kaning kada lunis mga

0: delikadong Christmas at New Year season, mga katropa. Akinting na dalias panahon, mga igsoon. Pero matang atlaw, mga katropa, inong dumanato, kanunay, mga igsoon. Pangkong kinabuhi, bagong tsansa, mga higala sa mga kapakyasan. Nga atong nasinatian o gwa nato mahuman nga mga buluhaton, mga igsoon. Karon hinaot pa ang inyong mga transaksyon, basta kay maayo lang. Iyahan, mga higalang itugot na sa atong labang makagahom karumbutan. At inato kalimtan, mga higala, ibutang nato kanunay. Nagisag, unsa ka dako o gamay, mga katropa. Nga ginini ang atong mga pangandoy o mga damgog, paningkamot, mga higala. Atong ikanang itugyan, mga igsoon. Kaya karon sa atong kamot, sa atong mga labang makagahom, mga higala. 7:17 in the morning, mga igsoon. Daghan-daghan ta mga higala o mga naka-line up karon, mga katropa, nga mga impormasyon o kining ato mga isigutanan, mga igsoon. Tungod kay ang atong local government unit, mga higala, sa atong mga lokal nga isigutanan karong buntaga, nipirma na mga katropa o memorandum of agreement ang atong local government unit. Pinaagi mismo, mga higala, sa atong halangdong mayor, si Mati City Mayor Joel Mayuz y Almarino. Ning tulo, mga higala, tali sa tulo ka mga tulunghaan diri karon sa atong syudad, mga higala, para sa mga kasabutan, mga igsoon, nga nagtumong sa pagpalambo sa kapasidad sa usa ka estudyante diri karon sa tulo ka mga tulunghaan, mga higala. Sa Pigas Bahin, mga katropa, 84 ka mga partisipante, mga higala, sa Upland Kahayag Batch 2. Nigraduar ka gahapong adlawa, mga higala. Kining ikaduhang hugda sa Upland Kahayag, mga katropa, sunod sa usay kasimana, mga igsoon. Ana busy, mga higala, ang atong Dopo Cundaba Oriental Police Provincial Office. Niining kuan, mga higala, niining ilang pag-facilitate, mga katropa, niining kabataan at himanon hatagan o katensyon yung anak gasa sa Ginoo o kung Upland Kahayag Batch 2 na ni mga higala. Kung sa diin, dili lamang sa City of Mati ang mga giyakuha, mga higala, ng mga kabataang partisipante niini. Apat timong probinsya na mga katropa sa Davao Oriental, mga igso. Likas bahin, mga higala, sa atong ikatulong kuan, mga katropa. Kanini ang lokal ng isikutanan, Garumbuntaga. Ang atong mga Davao Oriental leaders, mga igsoon, mga department heads, mga higala, nagpahigayon kini mga katropa. O Kusaka Incident Command System Executive Course. Yung ay kurso, mga higala, nga nagtuto kining kaanda, mga igsoon, kining mga programas kaanda, mga higala, atol o pananglitan na dunay krisis. Kag itiguluhan, mga higala, bahala na is not an option diri karon sa Davao Oriental. Muna yung mga higala ang pagtapok, mga igsoon, nining mga key decision makers and frontliners sa atong probinsya sa Davao Oriental o pagbansay kanila para may align, mga higala, o usa lamang ang mindset ani nilang tanan. Pananglitan, mga katropa, kung dunay mga kalabidan. Simba ko lang muigo sa atong probinsya sa Davao Oriental. Kining atong mga hiskutanang nasyonal, usab mga higala, sa atong mga kaigsunang lumad diha karon nga naminaw. Good morning, madayaw nga buntag. Paminaw mo kay dunay balita gikan sa National Commission on Indigenous Peoples, kun NCIP, mga higala, og tali nin Department of Agrarian Reform o kun DAR, mga igsoon. At tungod, mga higala, kay kining agreement, mga igsoon, may tungod ni ining kuan, mga higala, kining Collective Certificates of Land Ownership Awards o kung si CLOA, mga igsoon, o kining mga ancestral domain, mga higala, ubos sa split, kining split project, mga igsoon. Una na karoy bag-o, mga higala, nga kining giselyuhan nga agreement mahitungod diini. Unsa ni ni agreement, mga higala, ato ning balikan, mga katropa, og dugang og daghan pa mga isgutanang nasyonal. Bubalik, mga katropa, ang programang Bullseye, mga katropa, og si katropang Vicente Pichon na 4. Human sa mga pahibalo, standby.
1: Bullseye! Mga isong pinaka-pinag-uusapan ngayon dito'y sa Pool na sa Pool. Target bawat trending at viral na kaganapan sa Bullseye! Bullseye!
2: man ang imong pangutan na?
3: Unsay? Spanish!
2: Sa unsa man?
3: Kanang! The boy is running!
2: Kaysa yun rana?
3: Si Kadabi!
2: Akuan! El Niño Misotoy!
3: Exciting!
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyo ka, ang bungan po din gasiyo. Nang buwa ko babungod. Kasi kaayo to, dinong ako Santon Plus lang. Marte akong dumintin. Maayo kaayo siya. Gamit si Bo Santon Plus, kaya ako kayo tayuhan sa ating lawas. Ako dito kayo isatabang sa ating panglawas ang Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminawon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Neil Caniero, taga-sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging wakabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa pinga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Aron, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3

0: Santon Gold Herbal Tea. Ang Herbal Tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang Herbal Tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika. Claire Skin Beauty

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Sunfoam Plus Herbal Oil.
1: Ako po si Ethel Complicado Balo Manteke. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig po na radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang akit ng katawan ko.
0: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Sunfoam Plus
0: Herbal Oil. Sunfoam Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Rose, usak ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Una sige rang kataas akong blood sugar. Pero sukat nga niinom ko sa Sunfoam Vitamin C. Nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover ni ito.
0: Sunfoam Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunfoam Vitamin C, Sister Pain.
4: Ako din si Randy, taga Cebu, sa kasensor ka. Nakasulay ko 1 week, galisod ang tindog. Kay gabinuan akong tiil, supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay biktibo kayo ang Sister Pain.
0: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapa ko na minaw og XFM. Pangit kayo ko.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Tukan nga na minaw ko. Pero ha, nadawat na na ko bro.
7: Exciting!

nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Kinhisa. Pusaay. Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pusaay. Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM.

7:27 in the morning, mga katropa, alas 7:27 na sa sayong kabuntagod, mga igsuot. Atong mga katropa, diri karon sa atong Monday morning edition sa programang Bullseye, mga katropa. Ako magigihago ninyo karabuntaga, mga igsuot, ang inyong Mr. Bullseye Mati, mga igsuot. Mga katropa, kini si katropang Vicente Pichon IV. Napaganda, mga igsuot, sa atong mga technical partner engineers. Kaubanan sa technical side, mga higala, kaubanan ito karumbuntaga si katropang Ken Acevedo o katropang Virgil Picong Ordinez. Kauban sa napo nato mga higala sa atong studio ang atong mga kaubanan gikan sa atong Civil Engineering Department, mga higala. Mr. Katropang Erwin Sakuso o katropang Wilfredo Suchisa, mga higala diri sa studio. Welcome back, mga higala, dari sa atong tulumanong Bullseye Mati, mga igso. Natanaw ko dari karon, mga higala, sa mga balita ba? Balita sa Police Regional Office 11, mga higala, lami kay paminaw, no? Oh, matod pa sa PRO 11, nga naka-neto kuno sila og dakop og 25.2 million worth of smuggled cigarettes, mga higala, in Davao Oriental. Intensifies campaign versus economic sabotage. Oh, wakas na mention dre, mga higala, ang Davao Oriental Police Provincial Office. Direkta diretsyo man dito sa Regional Police Office, mga higala, ang credit. Wagyan baka na-mention, mga higala, nga di rin inadakpan sa ato mga abtikon, mga higala, kugihan niya kapulisan sa dopo, mga katropa. Hindi, mga higala, ang kaapan o kaagoy. Agoy noy! Aning mga naapitaw, mga higala, sa mga taas nga posisyon. Ilag yun ang credit, mga higala. Di yun, mga higala, ma-mention man lang ang katong operatiba in town, ang opisina unit o di ba ka provincial command office kung kinsa, mga higala, maugyod ka na ang naningkamot sa mga ong operasyon kung sa naman yung PRO 11. 7:30 in the morning, ato nang isgutan unyang taot-taot, mga katropa. Kining nahitabo, mga higala, ang malampusog na pagka-intercept, mga higala, sa atong kapulisan diri karon sa dopo at diha karon sa Gobernador Generoso Municipal Police Station o sa pagpanguna, mga higala, sa atong provincial director na si Police Colonel Richie Siong Bukod. Ang kadaugan ng kalampusan, mga higala, mas ipahugot pa niya kampanya kontra illegal nga kontrabando, particularmente kining illegal nga sigarilyo, mga higala, nga ginatawag ginakonsidera karon, mga igsuon, nga economic sabotage. Anong economic sabotage kay kining mga sigarilyo, mga higala, nga illegal, mga katropa, wala muagi, mga higala, sa tanang mga kandidenteng pahinugot susama sa DOH adri karon sa National Tobacco Authority ba na? O sa BIR, mga higala, bot pasabot, wala i-tax ang gobyerno nga makuha kanila. Wala po'y kasiguraduhan kung unsang kemikal ang isagol ana, mga higala, kay wala may DOH. Certification, mga higala, kung unsay kining naglangkob sa maong illegal nga sigarilyo. And of course, mga higala, wala kini pahinugot National Tobacco Authority, kung di ko masayop ang tawagan. Anyway, 7:32 in the morning, mga katropa, ito ding palaw manon yung taon-taon, mga igsuon. Dari sa ta, mga higala, sa

karong kadumilabay mga higala nga weekend weekend ba to? Ano sa tong gipatilaw tag taligsik kadrobangken? Friday ba to? Okay, gishawering showering wonder ta mga higala sa panahon. Patilaw ta kadali mga higala kusog nga pagbunok sa ulan. Paghuman ato mga higala, ha, miinit na sad. Kung masabot mga katropa, igo lang tagihugasan o nagipabukal mga katropa. Partly cloudy with passing rain showers mga igsoon. 25 degrees ang pinaka ubos nato nga temperatura mga higala karong adlaw. Unya ang pinakataas 32 to 33 degrees Celsius mga igsoon. Unya posible mga higala in between alas 5 sa hapon unya ngadto na sa alas 9 sa sayong kagabihon unya. Posible nga makasinati kita matod pa og scattered rain showers mga igsoon. Ayon ta kay para makuan mabisbisan ang ato mga tanong. Ato mga kaigsuunan nga kalalakihan ha. Pasig puro na lang tanong mga atong gibisbisan diha mga katropa. Ato pong bisbisan ang angayong bisbisan mga igsuon. Katong flower mga higalang kinahanglan bisbisan. Dili lamang wisik-wisikan bisbis gyud mga igsuon. Good morning katropang Randy Ran Santisas. Kaminaw karong buntag maing buntag pod katropang Tristan Wyatt Vigulay. Present na mga higala ang atong mga honor students sa atong Facebook Live. Una tayo Facebook Live mga katropa ha, ang atong Facebook account mga igsuon. Na pwede ninyo i-share, like mga higala. Pwede po mo mag-comment diha mga katropa, mao mga igsuon ang XFM 99.1 Mati City. Oh, i-search na ninyo diha, XFM 99.1 Mati City. O niya, mga higala, doon na tayo YouTube channel, mga igsoon. Kay wow man ta, mga higala. Ang atong YouTube channel, mga katropa, XFM Mati Official. XFM Mati Official, mga igsoon. At gusto ninyo makita, mga higala, ang mga programa. Kining atong mga edisyon sa Bullseye, mga katropa, uguban pa natong mga programa. Diri karon sa atong sibihanan sa XFM Mati mga igsoon. Nag-isuan sa inyong mga radyo, mga higala inyo kalimti. XFM 99.1 ta sa FM dial sa lilisuan sa inyong mga radyo, mga igsoon. 7:35 in the morning, mga higala, dugang lakat sa atong panahon karong buntaga, mga igsoon. Alauna hangtod alas 3 unyang sa hapon mga higala posible nato masinatian ang pinakataas nga temperatura mga igsuon matud pa moabot sa 31 to 33 degrees Celsius pero ang heat index mga higala kining paglagiting sa init mga igsuon ang humidity mga higala posible nga moabot sa 36 degrees Celsius o sobra pa mga katropa. O, taas ang sikat sa tong adlaw matod pas pag-asa karong buntaga mga higala. Paingon na unya sa hapon hangtod alas 3 paingon sa alas 4 sa hapon mga igsuon. But pasabot ani mga higala nga dili ta magpasaya-saya. O sige lakaw-lakaw mga ginikanan ha. Ato mga ginikanan mga katropa dili ta magpasaya-saya magsigig suroy-suroy. Ato mga pinalanggang senior citizen, di ta magpasaya-saya, sige suroy-suroy kung wala man lang importante yun nga doon.

ang mga higala diri karon mugikan mga igsoon sa ibabaw nga bahin sa kalangitan. Ubanda na ang mga katropa paingon sa atong kalsada. O diha paingon sa imo mga higala kung nagbaktas-baktas ka diha mga katropa. Unya-unya ang gabi eh, ha basig makasinati kuno kita mga higala og lingering showers.

0: Tapos pag-asa, alas 10 ang takna sa kagabihon, paingon sa kaadlaw na mga katropa. Pusaan! Katuloy niyo mga kuhan, katuloy mga igsuon, mga igalang at dunay mga pananok. O gini ang ilang ginahulat mga katropa. Ato mga kaigsuonan, ha? Nakakaroon sa dagsa ninyo ka mga kaumahan na sa'yo pa lamang mga igala nagkugi na. Dapat mga katropa, kitang tanan ng atong pamilya, mga igsuon, angay og dapat mga katropa nga naka Santon Vitamin C. Ang atong Santon Vitamin C mga igala mo ni ang atong ascorbic acid mga igsuon. Nga Santon Vitamin C mga igala. Nga makatabang gayud mga igsuon mga katropa. Nga makaboost mga igsuon ni ining atong immune system mga katropa. Ining atong immune system mga igsuon higala. Kining atong immune system mga igsuon. Kinahanglan gid nato ni mga katropa para mga igsuon nga dili kita adali takbuyan mga igsuon og mga sakit og balatian mga igala ha. Dapat og angay mga katropa nga unahan nato kining mga sakit og balatian mga igsuon. Agi mga katropa silingan higala. Sa pag kuan mga katropa ha sa pag. Pusaan! Inom kanunay nining atong Santon Vitamin C mga igso. 7:39 in the morning na mga katropa. Dili karon sa atong padayon nga pagpangalagad mga igso sa programang Bullseye mga katropa. Umalik mga igso ang atong tunumanon mga higala sa dugang panato mga higala kining detalye na sa atong mga lokal nga isgutanan karong buntaga mga katropa. Dili karon sa atong programang Bullseye human sa mga pahibalo. Standby mga katropa, mubalik si katropang Vicente Michondafort. Huwag ang atong turumanon, human sa mga pahibalo, standby.
1: Sari-saring balita, balita. Expose at kontrobersya. Tututukan sa Bullseye. Bullseye.
2: Sikap Lodi nang apply sa barberuhan o dinhi.
3: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mabud ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
4: Basta man!
3: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day!
4: Basta ato!
3: Mga play unta kong barbero.
4: Hala! Suwi! Suwi ha? Ayop yan! Among! Itawa! Tine!
3: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
4: Bayot!
3: Siyempre, bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
5: Exciting! Sa Phone Plus Gold users, atong paminawon.
6: San Villanueva, iba Rock Banana, ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Mobimix. Kaya ako, sa una na pandugay na to, na ako'y tiyan ha, nabukod ako na. Siguro maragbula na siguro sa likod. Matadungog ako kay Sir Indon, matistingan daw. Itry na ko, inuman ang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-state ako sa kasimana mo, Tikwana. Kasi isa lang, ganito, na usa ka bulan, gamay mga kumbukol. Na ako'y sisma. Una, gamay ka, munggos lang. Ako nagkadakol na siya, maragbulin. Pero ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako sa likod, iwan ako sa lagay na ko kanin produkto sa Yes Toil na panin dako kay katabang sa buwan.
5: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
1: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
5: Vision X Plus, user, atong paminawon.
8: ko si Jojo Bacoli sa Barangay Kanaya sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, mimintigin ako masagatas dalan, mga abo, mapasok sa kumata, na magsini, pangatol niya kumata, usahay, mublan-blan niya kumata, manapahanap. Higir man ko o kining ato ng mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, aning produkto nga Visionix Plus, paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa tika. Karong alaw, pag-inom na ko, pag-ugma, ako na dayong na matyaga, nawawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawawala na po niya. Nawawala na po itong gitawag nilag terjom. Muna pa, salamat yung ko aning Visionix Plus capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni aning Visionix Plus capsule kay, kasi makatabang ni sinyo, kinakatabang masad ni sa ako.
5: Visionix Plus. Ang Visionix Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Visionix Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
9: Ako si John sa kataksi driver. Gikag buntag, amtan paggabi, diyan yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Usa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
5: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
1: Laging bitin. Ibalik ang bagsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
10: Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
5: Seven Plus Herbal Soap.
11: Yun is galona, senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
5: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain.
12: Ako si Ricky. And I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Recued. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibigay sa mga butika.
13: Kung mamino ka sa XFM.
14: Kadali lang, kadali lang, par! Imo na yung pakuratan ng imong asawa nga, bayot ka!
4: Exciting!

7:46 in the morning, mga katropa. Kita mga igsoon sa atong dungan, mga higala. Na paghatod kaninyo karon sa atong mga nagunang hisgutan at dining atong mga lokal nga mga balita. Dining atong mga isyong nasyonal, mga higala. Karong buntaga, mga igsoon. Lauban gihapon ninyo karong buntaga, mga katropa, si katropang Vicente Pinson IV, ang inyong Mr. Bullseye Mati, mga igsoon. Labagan o ginuyogan ta, mga katropa, sa itong mga technical partner engineers karong buntaga, mga katropa. Lauban na ito, mga higala, si katropang Ken Acevedo o katropang Virgil Picong Ordinesa sa technical side, mga igsoon. At dito ta, mga higala, sa itong detalye na ato mga headliners kagaina, mga katropa. Una na mga higala, good morning sa atong mga nagtanaw karon sa atong Facebook Live, mga katropa. Ang katropang Roland Mar Tumanggong, good morning katropang uy kuya abog presidente sa Tri-Media Organization for Peace and Alliance, mga katropa. Kuya President Manny Autida, good morning. Tanan, mga higala, nga gusto makakita sa atong Facebook Live karubutaga, mga igsoon, para inyo yung maklaro sa mga itsura ni katropang Vicente. Ang murabag Vicente, mga higala, yun ang naong. Pwede na ninyo i-search, mga higala, i-follow, mga igsoon. Kamu na lang like po, mga higala. Pwede po mo comment, mga katropa, sa atong Facebook page, mga igsoon, ng XFM 99.1 Mati City, mga katropa. Amo po, mga higala, sa atong YouTube channel, mga igsoon. Kay lahita, mga higala, ang XFM. Ang atong nag-inusara, mga higala, yun ha. Official, mga igsoon, nga YouTube channel. O ang XFM Mati Official, mga higala. XFM Mati Official, mga igsoon. Pulsaan! Pulsaan! Dito, mga higala, detalye na sa atong mga headliners kagaya ng nasa kabuntagon, mga igsoon, ha. Ang local government unit sa City of Mati. Dari mga higala sa City of Mati, Davao Oriental. Nilagda og nipirma na, mga katropa, og memorandum of agreement. Tali sa tulo ka mga tulunghaan, mga katropa, alang sa mga kasabutan na nagdumong sa pagpalambo, mga katropa, sa kapasidad. Ining mga estudyante, mga igsuon. Ipirmahan na, mga higala, kagahapong adlaw, huwag ka itong milabay nga Biyernes, mga katropa, kining memorandum of agreement tali sa tulo ka mga tulunghaan, mga igsoon, alang sa mga nindot nga lakang sa syudad para sa atong edukasyon sa atong mga kabataan. Ipangunahan mismo, mga katropa, ni Mati City Mayor Joel Mayo C. Almario ining mga nangahisigutan nga kasabutan, mga katropa, na nagtumong, mga higala, para mapalambo pa ang kapasidad, mga igsoon, sa mga estudyante nga mamahimong parte sa pagpanerbisyo sa publiko bisan sa pipila lamang kaadlaw, mga katropa. Ang katawang nilabay, mga igalang kuan, gining milabay nga simana, mga igsoon, ipahigayon ang pagpirma, mga igala, kauban, mga katropa, ang Davao Oriental State University o Kundurso alang nining internship sa 25 tanan, mga katropa, the Bachelor of Science in Business Administration graduating students diri karon sa City Hall, mga igsoon. Ang kasamtangang nagpadayon, mga higala, gining internship usab sa mga development communication o kung DevCom o criminology students, mga higala, diha karon sa City Hall. Inyo makita, mga higala, muna mo diha sa City Hall. Nasa nga parte diha, mga higala, doon na mo yung mga nakita, makita diha na mga estudyante na naka-uniforme, mga katropa. Muna sila ang mga interns, mga igsoon, para mga katropa, matagaan sila og tsansa nga ilang mahimo, mga higalang aktwal, ang pagpanerbisyo sa publiko, mga higala. Sa bikas bahin, mga katropa, gipahigayon usab ang lain pang memorandum of agreement signing, mga katropa, tali sa Mati Doctors College. Ganiadtong Abril 23, mga igsoon, ha? Bahin, mga higala, nining training, mga katropa, sa mga nursing interns usap sa mga pampublikong pasilidad, mga katropa, kauban ang atong City Health Office, mga igsoon. Hindi nga mga kasabutan, mga higala, naghatag og higayon sa mga estudyante, mga katropa, nga makasinati sila og aktwal nga trabaho og mamahimong workplace ready.
bago sila formal nga musulod mga higala sa ilang tagsa-tagsa kabanga profesyon mga igsoon. Sa pikas bahin mga higala, pinaagi usab sa maong MOA, yataga na mga katropa sa People's Administration o opisyal nga katungdanan mga higala ang Dawan Central Elementary School o Dawan National High School mga higala sa pagdumala sa yuta sa ilang nahimutangan aron mapaspasan ang pag-upgrade sa ilang mga pasilidad o mapaligon mga katropa ang seguridad niini mga igsoon. Kung inyo makita mga higala ang dagan gyud sa atong syudad karon sa Mati mga igsoon, pinaagi mga higalas pagdumalahan mga katropa pagtimon karon sa atong People's Administration. Walay sektor mga higalas nga gilaktawan si Mayor Mayo Z. Almario. Kanan mga higala nga aspeto dili lamang sa mga dagkong proyekto programa na nakaayo sa syudad mga igsoon. Apan na apil usab diri mga higala ang makaayo sa mga yanong katawhan. Bisan pa man sa level nga estudyante pa lamang mga katropa, ginatutukan karon sa atong People's Administration atong halangdong mayor nga si Mayor Joel Mayo Z. Almario. Kining mga panginahanglan mga higala o mga nindot mga katropa nga mga memorandum of agreement o programa kaingo susama ni ining immersion o internship program mga igsoon atong mga estudyante gikan sa DOBCO Dorso kining kursong DEVCO mga higala or developmental communication o ang atong mga kursong nursing diha karon sa Mati Doctor sa college mga higala. Hindi man good mga ikatropa nga eksperyensya magamit ni nila mga higala. Kaya ang pinaka-epektibo nga pagtuon mga higala mao ang paghimo niini. The best teacher mga higala is experience mga igsoon. Bisan pag valedictorian sa lututurian, unsa ba na nga tutorian mga higala ang ibutang nimo diha. Sa bisag asang profesyon o trabaho mga katropa. Pag-abot ana mga higala sa unang adlaw niya diha mga katropa sa iyang trabaho, kung imo nang itapad mga higala dito sa naigrado nga 75, pag-graduate mga ginikanan katropa, iba mas hawod mga higala. Magnganga at tangag itong valediktoryan mga igsoon. Because practice makes perfect mga higala. At practice teaches us the real scenario, the real obligation, and the mastery. It will bring us mastery mga higala at pagkamay tagrado mga igsoon. Mauni mga higala ang direksyon, nindot nga direksyon gayon mga katropa sa atong People's Administration mga igsoon. Si Mayor Mayo Z. Almario mga katropa kay wa ilaktaw mga higala. Ha? Wag yung gilaktawan mga higala karon ang People's Administration ni Mayor Almario. Kanan nga aspeto basta sa kaayuhan kalambuan dili lamang sa tibok natong syudad sa Mati sa nagkadaiya mga higala nga programa para sa komunidad. Ha? As a whole mga higala pati pod mga katropa sa matag sektor sa katilingban. Muni ang atong mayor mga higala nga bisan pa magani og weekend mga katropa, bisan pag holiday mga higala nga pwede man unta na siya dito.

makita, mga katropa, ang aktual nga sitwasyon sa syudad. Ha? Tiyaw muna mga higala ang mga kadalanan ginasuyod mga higala sa atong mayo para makita gyud mga katropa kung unsay kulang pa naay himuon mga higala sa atong syudad. Diri karon sa City of Mati mga higala nga mga proyekto programa alambuan para sa tanan mga higala ni Mati gayud mga katropa karong panahon na mga igsoon. Congratulations sa atong mga estudyante ha. Diri unang batch mga katropa sa Durso. Apa particularmente kining mga estudyante mga higalas developmental communication o kon DevCo. Kinisab sila mga higala do na puno sila immersion or internship program sa mga nagkadaiyang tulunghaan mga igsoon. So, diri sa atong sibihanan posible mga katropa pagka

training usap para maka-experyensya mga igala kung unsa mga katropa obligasyon o ginahimo sa usa ka magsisimpya ikan sa news gathering maingon mga higala sa newsroom maingon sa technical mga higala maingon sa reportorial mga igsuon na gining pagkuha mga higala o aktwal nga balita ikan sa field mga higala ngadtos mga interviews mga igsuon office visitation script writing mga higala transcribing news transcribing mga igsuon social media management mga higala kanin mga katropa wagi sinaanin mga higala kay usa mga katropa sa landingan nga trabaho hindi mga DEPCO mga higala ang profesyon sa fourth state mga higala kung kiling katong industriya sa media mga igsuon 7:57 in the morning mga katropa dirigeron sa ato padayon mga igsuon nga pagpangalagad sa programang Bullseye mga katropa happy listening pod. Good morning mga higala sa ato mga kaigsunan diha karon sa may barangay Dahikan. Particularmente mga katropa ang ato mga higala diha karon sa Amihan sa Dahikan Balod sa Paglaom Incorporated. Good morning. Ilang presidente mga higala nga si Mr. Pedro Plaza. Good morning by Pedro Plaza. Good morning pod kang sa ilang mga original founding members si Mr. Alan Winston Plaza mga higala. Ngayon kihaga. Ya karon ila Antonio Gaviola mga igsuon kinaola mga higala

0: Kalso, mga higala, good morning. Bullseye! Ano na ito, mga kaigsunan? Di akaros, Barangay Bubon, Barangay Lawigan, mga katropa, Madayaw, nga Buntag. Di akaros, Barangay Don Martin, Marundan, mga katropa. Don Salvador, mga higala. Sa Barangay Del, mga katropa, good morning. Bullseye! Mga higala, sa mga Barangay Badas. Bullseye! Sa sentral ng siyudad sa Mati, mga igsoon, Barangay Matiaw. Barangay Science, mga igala, dito sa ato mga kabarangayan. Namuadto pa ka, mga igala, sa Muagi Kiag San Isidro, Lusot, mga igala, dito sa may Gobernador Hinoros. Para matamos ka dito ang dapitang luoyin tao na ito, mga kaigsoonan. O mga kabarangay sa Mati, mga igsoon. Sa karos, Barangay Makambol. Barangay Luban, Kabuaya, o Blanca, mga katropa, good morning. Ambing mo kanunay, karumbutaga, mga igala. Sa atong magbalik, mga higala, dali karon sa atong tulumanong programang Bullseye, mga katropa. 84 ka mga partisipante. Nining Oplan, Kahayag, Batch 2, mga igsoon. Malampusong ni Graduar, kagahapong Adlawa, mga higala. Kini pong kapin 20 milyones ka pesos. Nga na-intercept mga higala nga sigarilyo. Iligal na kontrabando diha sa GovGen mga higala. Iagi sa laod mga katropa panaharang sa atong kapulisan sa Dobro. Nga karoon sa inyong ipahiga yung checkpoint mga higala guban pang ahensya sa gobyerno. Atong mga hikutan mga katropa human sa mga pahibalo. Standby!
1: Nag-uusapan ngayon dito'y sa Pool na sa Pool. Target bawat trending at viral na kaganapan sa Bullseye! Bullseye!
2: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproy, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng locus at lipid sa ating katawan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ng ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwede humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang